0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Softgel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
13: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ilang Davao City, pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Bullseye!
4: Loyalty! Loyalty to Christ na nantaan niya karamang katropa. Kaya kung loyalty to men, mga utoma na mga men, palagalan to mga nagkapaldo. Alas 8:14 na mga katropa. Kamusta mo din na mga katropa? No? Niya padyapunta sa tuwang, niya panaglawi sa kaginaan sa 89.1 XFM Davao Katropa!
5: Bullseye!
4: Punta rito kay Anita Valderosa, Brad Richard Ramos, nakauban ba ka dito sa Talaingod? Ha? And Limor Inrub, alias Romel Burnia. Good morning naman dyan, Kuya Tol. And Tomas Chong, good morning. And Elizabeth Himpisao Gloria, good morning. And sa mga nanay, karo mga tropa, nga nakatilaw o bunal po, itong bata pa sila. I-graduar sila, karo mga tropa, nga maayo ang ilang pag-graduar. O niya, maayo ng pag-eskwela, maayong pag-disiplina, nga mapod niya ang ilang ipaabot nga itong pag-disiplina nga ito sila mga anak.
5: Bullseye!
4: O mag-entertain tag, isa ka-color siguro nga tropa para sa tuwang nga kape, ha? Os-os niya akong bangko. Diba, murag lain man ako ang kwandri, no? Os-os man niya akong bangko, diri mga katropa, no? Pasensya mo, mga katropa, kaya ang atuang manggod nga nagyapot na karo mga tropa sa tuwang mga signal karo mga tropa ag natay mga kumayo kilimat on yun.
6: Pinawa!
4: Germis mga doon. Ano ang hotline mga katropa dirita sa 0969-203-0537. Gusto na mo magkakape karon mga katropa ha? Kasi gusto ka ng isa ka box nga coffee sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ay, tawag mo 0969-333-0537 kung maka-answer mo. Kinsa tong doktor, mga katropa, question. Kinsa tong doktor nga nagingon nga ang pagbunal makaresulta kini sa pagmahimong violente ang kabataan. Kinsa tong doktor, shall I die? No, my darling, do not cry. At itong gisigutan, kung naminaw mo ginamang katropa, nag-mention ko kung sa kapangalan sa doktor. Alisuda to, primananlan, oy, ha? Kisa ito nga doktora to. O sa ito ka-eksperto mga katropa, nag-gibasin niya ang pagtuon ito sa global. Global nga pagtuon, mga. Dito mo sa biblikal, o. Oh? Biblikal nga pagtuon, mga katropa, di gina ma-otro. Because the word of God is the same yesterday, today, and forever.
5: Bullseye!
4: Nga moingon ka mga tropa o ang mga eksperto kuno matod pa nagsulti nga pagbunalan nimo ang imuhang anak. Pagbunalan nimo imong anak mga tropa ha. Magdako kuno matod pag kini nga violente. Kinsa tong nagsulti ana nga doktor mga katropa? Ha? Kinsa tong nagsulti ana nga doktor bega? Para tawag mo 0969-203-0537. Kaya intertinta mga katropang caller ha. Samtang wala pa yung caller mga katropa, ito ang delikatan. Delikatan mga katropa karon ni ikaduha, no? Kining good news ha. Good news kay humana, unang-una nga good news mga katropa, nanguli na ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga uban wa kaabot kay gidakop sa highway patrol group. Gipang isyuhan og TOP.
6: Pinawa.
4: Ang malayang pamamahayag gihimo jud nila mga kuan ba pati ang mga pulis gamit pa ba kanang gyud gipa-appeal diha ang kanato mga naa sa Armed Forces of the Philippines.
5: Bullseye.
4: Pero dito mga katropa, nganong dili ni matawag ato nga good news kay ang upper middle income nato mga katropa nakabot na sa ato nga nasod kisa nasulti si PBBA mismo. Upper middle income na kuno matod pa o nakuno ang nasod sumala pa ni PBBM. Ali maminaw data kay PBBM engineer be? Unsa iyang pagistorya ni be?
7: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice.

0: Philippines has officially become an upper-middle-income country. After nearly four decades as a lower-middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
1: Thank you so much, Mr. President. Natin pong El Presidente, mga tropa nga nagsasabing we are now in the upper middle income. So unsay buti pasabot aning upper middle income ng atong nasod, mga tropa? So ang mga investors nato dinhi mag-pour in, and then ang mga pagpanarabaho kun matod pa mag-pour in, and then daghantag mga good news ana mahitabo ana kung ina lang manggaling, mga tropa, no? Ang timing pud sa iya hapod nga mga announcement may kalabutan nini at the height pud, mga tropa, nga dunay rally niya tong milabay nga mga adlaw, tulok adlaw yun rally sa INC.
2: Bullseye!
1: At the height, mga katropa, nga ang atong nasod Pilipinas naligo tag naglunang ta sa corruption. Oy, wag kayong ganyan. Sino ba ang presidente na nagsalita na mahiya naman kayo?
2: Bullseye!
1: Napaka magnanakaw po ninyo!
2: Bullseye!
1: Ha? Iniilad nyo lang ako! Ito, atong panid-an, mga katropa. Bason pa di ay, no? Di man ta ingon og kanang direkta, mga katropa, moingon og kanang but-but man ni ay, mani muna. Basin pa di ay, mga katropa, nga ma-feel na to ni in the future. Sunod simana, mga katropa, makaingon na ta nga, doon na natay gi-hukad sa tuang talad kananan. Makapalit na tagpanga dito sa kining fishport. Kunya makapalit na ta, mga katropa, o kanyang mga maayo nga mga panudan, o kanyang mga basta kay can afford ang mga tao gumikan kay dunay mga trabaho.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So investors, investment friendly ang atong nasod, like kaingon ta, mga katropa, yes, no? Pero di na to kalikayan nga naa kini mga kabalaka, mga katropa. Kung maayo man ang tumong sa tuang nasod, kung maayo man ang tumong sa tuang mga official, unya kung ugaling ingon ani, mga katropa, nag-ung-ung pagyapon ng mga issue sa korupsyon nga wala kini ma-address, mga katropa, ang pangutana na ko ani karon. Mobili ba ang ato mga uban na itong mga financial institution? Labi na kini mga business provider na ito, mga katropa, mga investors?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Na magbubo sila, ha, mga patigayon diri sa tuwa sa Pilipinas?
2: Bullseye!
1: Na pabaka, ha, magpabilin ang trust and confidence nila, mga katropa, nga ugaling kung mag-investment sa Pilipinas, dili kawaton among kalapi?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dili kurakoton ang amo ang mga
2: Pilipinas? Bullseye!
1: Ang gato, mga kurato, financial aid na to, mga katropa, para sa mga infrastructure, nang musta biya po sila. Kaya nga naman, proud na proud ato sila, mga katropa, ang mingon, nagka-donate me o para niining ato sa Pilipinas, kininga financial para sa mga nabiktima sa bagyo, kininga financial aid, ha? Ang kusog na mo hatag, mga katropa, kining US aid o kining Australian aid, kining OS aid. Na ang ato ang ubang mga nasod na band aid rana. Band-aid. Pero sa nakita na ito, mga katropa, ang uban nga trust man di ay, nangumusta man diay mga katropa ko, asa naman tong amo ang kuan kining gina-divert diay mga katropa ang uban natong mga project funds ngadto sa other nga mga punduhanan nga dili ni mao ang ilahang tumong nga ilang pagatabangan. With that matter mga katropa, makaingon ta og negative na sa side sa tuwang nasod, pero paabot na to. Kaya maingon man ang uban nga mga economist, well, si Ate Claire gani, niingon ni mga katropa nga, ang atong nasod, maayo na gyud. May mga tanang kung kaniya, matod ni sa ato ang mga official sa government. Ha? Pero, sige lang, di pa siguro ato ma-feel ni karon, basi sunod si mana pa. Kaya kung upper middle income na ang nasod sumala pa ni BBBM, unsa may impact ani nato? Yamang gisulti dito mga tropa, impact ni sa mga negosyo, impact ni sa mga investors, impact sa mga trabante, impact ni sa mga dili ta mahimong impacto ani ha.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Abuto nato na mga katropa, di ba? Elmer Curioso Cabillo, Teofila Ninyal, Mary Grace Cruzada, pwede ta diri mo answer Sir Alan. Pwede man mo tawag sa taron sa tawag niya. Pero niya, natay raffle ha. Andam na ako mga tropa ang ato ang raffle. Sige lang mga katropa, no? Kaya salamat ito od sa andam budani mga tropa. So, pwede ka matawag diri, tawag lang 0969-333-0537. Okay, kung wala gyud makatawag mga tropa, kayo mga load, tigaan ta mong load. Ato nga pagbalik mga tropa, may paning mga nagatiman sa ato ang mga indigenous tribe nato dito sa Talaingod niya mga tropa. Proud na proud ko sa ato mga bradaka ni Garo. Kaya pwede ka diri mo answer, pwede ka mo answer diri, pero ang tawag sa akong intertinon ha. 0969-3305-37. Kinsa tong doktor nga nag-ingon, eksperto nga doktor nga nag-ingon nga ang pagbunal kuno matud pa sa tong mga kabataan, magdako kuno matud pa kini nga bayolente. Mo ni hinungdan nga magdako sila nga bayolente. All right, mo balik ta mga tropa, human lamang sa mga reminders sa tong master control. Yes, tong pagbalik mga tropa ha. Biyernes man ta karon. Mag-raffle na po ta. Alam sa ito ang estication para nga ito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Dari sa ito nga programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Standby mo, palin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. O katong gusto mga katropa nga mo supak o mo oyon ba mo sa gisulti atong eksperto nga si Dr. Alampay. Lagi mga katropa. Ingunta nga, okay din na nga ang mga bata di na to pantunon para magdako sila nga malipayon. Alright, nung mabalik ta, taon-taon, naman lamang sa mga reminders itong master control. Standby ha? Alas 8:27 na.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
4: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: XFM.
5: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alasay sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
14: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
16: Unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy nga mubo man kay ka?
17: Kaklarek sana.
11: Exciting.
1: Napod ah, ninapod na ko. Beauty palong diri ko. No? Balik ta diri mga katropa, ha? Alas 8:33 na mga katropa. Mayong nga buntag dito. Once again, kang Alistair Gonzaga is watching now. Mary Grace Cruzada, Joven Gorit and Jing Pigarido. Pwede ta diri mo answer yung ni Mary Grace. Teofina at Teofila Ninial, good morning, watching from Ivy Store, Barangay Dumagok. And Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag mo din ha. And oy, Jose Dizon Zabala, good morning. And Gloria Malala Apilo, good morning katropang Alan. Aba is listening Bullseye Davao Digital from Bayugan City, Agusan del Sur. And Sheridan, yung ni Gloria Malala Apilo, mga katropa. So, kini sa ikaduhan na tunay nga hugna mga katropa, kaya naputol taga nina. So, sa second live na tunay sa tuwang live karon mga katropa. Importa lang raffle mga katropa. Ito saan yung palusot ni be? Kaya medyo pigara itong oras mga katropa. Ang kini nga information na tunay nga palagpakan and proud kita na bisa pa man tuon nagasugod ng klase sa elementarya mga katropa. Layo mga nga lugar ni. And doon ay heart lamangyapon sa pag-reach out ang ato mga bradak din na, no? Under sa Triskelion Alumni Organization mga katropa, kining TAO, no, TAO o Triskelion Alumni Organization, nagapahigayon sila mga katropa og kining paghatag og mga gamit, pagkaon, naga food feeding sila og naapoy mga gamitan, kagamitan sa mga kabataan mga katropa ngadto sa Talaingod. Perting layuan ng Talaingod, Davao del Norte, mga katropa, kay usahay, muagi kag bukid nun para muadto kag Talaingod. Diba ka, diri kag del Norte, mga katropa, muagi para maabot ka nga to sa Talaingod. Nakalindot nga dalan din na mga katropa, pero ma-amaze ka. Kanang imong kakapoy sa pagsaka gani dito mga katropa sa lugar. Nya, pag-abot nimo sa dapit mga katropa, nga sugaton ka sa mga IPs na to diha. Kini mga indigenous tribe, indigenous people na to mga katropa. Nga tamis kayo ang pahiyo, mawala imong kakapoy, mawala imong kalaan, kanang magbiyahe ka nga murag kanang gikusukuso sa demonyong pungkol na imong lawas sa kakapoy mga tropa. Pero pag dawat sa bag, ballpen, notebook o guwan pa mga tropa sa gipahigayon nga balik eskwela program, no, sa Triskelion Alumni Organization sa Tao Gamma Phi Grand Fraternity Sorority mga tropa, ang mga socio-civic organization nato diri mga tropa, and sa Tao Sigma Phi, nagakumbuya sila sa paghatag mga tropa og kinimang hinabang ato sa ato mga IPs. Congrats sa, and palakpakan po natin yan. Nay video diya, nakita niyo mga tropa, oh, ang mga bato, tanawar ko daw, bit-bit nila ang baga. Pero tira ba ng liguna ng mga baga, mga tropa, mahuman nalang nag-eskwila sa college, di na maguba, mga tropa. Naman, na-amaze ka, kay, dila ni kay karun lang mga tropa na hitabo eh. Naadito mga katropa, ang katod yung ipanghatag pa kanya ito sa TAO, no? Triskelion Alumni Organization mga katropa, naapagyapon ng ilang mga bag, grade 6 ng uban. Mga ilan ang gi-care nila pagmayo ni, giampingan nila pagmayo ni. So, nana sila mutipig mga katropa, muamping yung kanyang mga hinatag. Oo, ang uban, isa katuig lang, wana. Ang uban ganyan mga katropa, mag-isi lang ganyang sinsi, di nagamiton. Sila mga tropa sa pangitag pumagi ang matahi igyon, no? So karon lipay kay sila mga bata din mga tropa, mga lumad na ha, mga tribo na to diha nga naa sa Talaingod, Davao del Norte. Pila lang na, isa lang na sa mga eskwelahan nga nabisitaan mga tropa. Ato nga pasalamatan dito, no, ang kini mga donors din ha mga tropa sa kining ano na pahitabo na nga naka kwanta nakatigom ta og moabot mga katropa almost more than 200,000 pesos. Wow. So sa 200,000 pesos nga donation mga katropa, mo na nay resulta na diha sila si Romel Bornia mga katropa, na pwede na si Richard Rudyard Castaneda, si Richard Navarro, nagsuporta lang to mga katropa, tuwa na to sa abroad. Ang uban pa nato diha nga mga kaigsoonan din nato mapasalamatan, puhon-puhon na lang to matagaan o pagtagaan mga katropa, kinintanan kay wala ko ilistahan dini. And atong pasalamatan nga naman, dili mahitabo mga katropa ang balik eskwela kung wala mo, no? Lista nga gipadala dai diri mga tropa, no, ato ang taganog pagtagad, pero ubay-ubay magyud ni nga pangalanan ni, di na to basa ni tanan ha, kay pirtin daghan na gyud ni niabot yun ni mga tropa og more than words ni sa bragatos ni. Labi na ato na lang hagpaton ni mga tropa, labi na tong mga naglangkob mga official, no, mga officers na lang sa Triskelion Alumni Organization, sila si Brad Bisnar, no? Oh, yes, si nadri sila si Brad Girsava, Brad Rudyard Casaneda, Brad Buboy Marcial, og si oy si Brad Ranil Taninas, no? Lumba og Lasia, si Brad Dato Biruar, no? Ato ang presidente sa tao, mga katropa. Salamat kayo. Og si Sister Imelda Tidalgo, og si Brother Randy Agsaulio, tanan na, og si Romel Burnia. And random na lang nato mga katropa sa tanan, di nato mabasa tanan. Salamat sa inyo hang pagtabang. Mauna na Brad Ryan Salumya og Naranjo, Brad Naranjo og Brad Edwin Tihamo Jr. and Marlon Fernandez and Brad oy Brad June Matuan, no? May buntag imo Brad. Kani ato ang mga Brad mga katropa nga mga Muslim brother nato ni pero ni ato sa Talaingod mga katropa nagahatag yun ni og kanang sa mga taga Talaingod. Salamat kayo mga katropa og dirita sa tuapod ng mga isgutanan mga katropa. Grab ay wala ta isgutan oy kay Bernice Ron, ha? Magtagaktak nata sa to mga raffle, no? Maghatag po ta diri mga katropa. Salamat kayo, no? Sa inyo ha dina and congrats and kudos sa inyo ha dina labi na kang Brad Romel Burnia. So dirita mga katropa unahan to ning kape-kape sa diri, ha? Na itawag diri be basig ka mag-answer ni mga katropa, ha? Oh. Hello, mayang buntag.
10: Hello, good morning Sir Alan.
1: Good morning po. Saan po tayo at sino po ito ang aking nakakausap?
10: Pagkagaling
1: na
10: po, Sir. Mary Grace
1: po, Santa
10: po.
1: Oy, si Mary Grace. Nitawag yun siya. Hindi siya kagawanta ba, no? Good morning ni mo diya. Kumusta man?
10: Sir,
1: bitaw. Oh, gusto ka makaangkon na itong kape yun, no? Naniguro yun ka, ha? Nakatilaw ka sa itong Santon Gold? Ah, hurot yun, no? Ah, sige, kay Lonis Pon, kung ikaw mudaw karon, di Lonis na po kay kape dire. Basta kugihan ka ni Maminaw, kugihan po magkakape.
10: Ah.
1: Ayun, ang sa may mo, Santon Gold Coffee Mix, nakatilaw ka ni bago, sa may lasa.
10: Maslami ang gold, sir.
1: Oh, ang Santon Gold, mo, ay, lilamian ka kay nakadungog mga kang naiglotatayon o naapoy collagen. Naapoy turmeric. Ah. Muhamis po naging mohang kutis ani mahimo kang batanon. Soybeans mo guna. Kuan na siya, magtimpla ka atong Santon Plus Coffee Mix, imong timpla na kanang cup lang siya, ayaw nang mag. Para mananam ni mo yang katamis ugun sa man, no? Pero ma'am, guwapo ra ba to siya sa mga naga-menstruation pod? Kaya para pod nga oh. Kaya lelahin is like function eh. Kung gusto kang mohamis imong kutis niya maligod imong lawas, ma-energize ka, Santon Gold Coffee Mix. Pero kanang-kanang gusto kang mag-diet nga di pa ka kapamahaw pero busog na ka pero nakainom pag Santon Plus Coffee Mix kana pod. Anyway, ma'am, unsa may tubag ni mo, ma'am Mary Grace? Ha? Mutubag ka? Oh, sa may tubag.
10: Si
1: Dr. Alampay. Oh, yan yung lista man ako na. Ganito lang yung gusto, no? O niya, ikaw, isip ko sa kaginikanan, ang imo mga anak, nag-agiban ni Nemo o ka ng pagpanton?
10: Sir, wala man kadya kung anak o bunal, sir.
1: Hmm.
10: Isoryahan lang na Nemo sila. Baka sabot na sila, sir.
1: Oh, pero katong gamay pa, wad yung kakabunal, si gamay?
10: Ay, wala. Kahit ko si sir.
1: Ah. Oh. Normal, di ba? Normal sa usa ka ginikanan nga magpanton sa iya mga anak kung naay sayop, di ba?
10: Ayun. Normal pero
1: lahi man ang mangdagmal, lahi ang dagmal, lahi ang pagpanton.
10: Ayos po, sir. Ang panton is ang ginay.
1: To correct, to correct. To correct.
10: Ang imo lang istoryahan lang nanimo sila, sir.
1: Mm-hmm. Kasaban ni mo, pero istoryahan nga nung sila lagi kasaban.
10: Yes po. Pero yung nasang pantunon, mag-discipline na ta, is bata, madili na ang nagpo
1: na. Ay, iyaw na, kaya manukol na ni mo. O, kanang, ingon ang Biblia, train up a child in the way they should go.
10: Yes po, sir.
1: Okay, bata pa man.
10: Pero yung mga bata, hindi mo po istoryahan nga, napoy pang Ginoo po, sir.
1: Ayan, oo. Siguro ang pasabot sir. Ang ipasabot ni Doktora Alampay kana siguro pong violente pug kang nagpanton si imong bata.
10: Kana po sir, mo pud gyud imong bata ana.
1: Mo na musukol pud may imong violente, magdumot ba? Okay, salamat kayo, ma'am. Kasi imong i-greet karon diha sa inyong mga silingan.
10: Greet na ako din sa bali, family. Akong bana na mino si Joseph Rosada.
1: Ang swerte-swerte nyo naman, ha? Gusto ko makasuri sa inyong vulcanizing shop diha, kaya kung i-timing.
10: Thank you.
1: Salamat kayo, salamat kayo.
10: Ayo.
1: Thank you, thank you so much.
10: Ayan,
1: oh, basta kay kugihan.
10: Sige,
1: salamat kayo.
10: Salamat po sa naminaw, sa
1: SSM. Okay, thank you so much. Si Mary Grace Cruzada, mga katropa from Bago, Galiera. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So, direkta mga katropa, usan na to sa naka-avail sa kape, ha? Lamian nga kape o makapabata pag yun ni among kape diri mga katropa. And galing lang kay giuhaw ang camel karon kay magukapa sa initubig, ha? Magbunot sa ako mga katropa, ha, og duha para sa to ang kape, ha. Duha na walang good ka box diri na bilin niya, lunis na punta na. Okay. Ano mo na mayad pa ning uban diri mga katropa. Bayad-bayad mo, ay. Ha, kisa man ang taas kay listahan diya. Ha? Bayad-bayad mo. Murug ikaw man to katropa. Oh, okay. Kini ato ang mga diri mga katropa, sponsored by Bullseye ni. Kini ato ang kape diri mga katropa. So, nanas ako ang kamot, ang una makakuha og kape si Francisco Burla. No, Francisco Burla ni mga katropa, ha, sa ato nga kape. And also si Arnold Altivo. Sige na ni kadaog si Arnold Altivo ba, no? Kape po ni. Tapok na ni mong kape diri Arnold Altivo na taga norte magaling bahin mga katropa, no? Diri po ta sa palakpakan natin yan ang nakakuha ng kape. Oy, estication na mga katropa. Galing. Ating estication mga katropa. Ng estication. Okay, diri tama ka tropa. Sa una na to pagabunutan. Actually, kung kamo ang nidaog aning the same month, ato ning ihatag nga to sa lain, i-convert atong kape, ha, kay namo mo aning example, nakadaog mo last month, karong na bulan, o niya nakadaog na po mo aning the same nga bulan, ato na po ning ihatag nga to sa uban. Pero karon nga lahi na po nga bulan kay July naman ta, back to zero ta mga katropa. Back to zero. Ano, mare magdoble-doble mo rin na mga katropa pag ihatag niyo sa lain yung pang-stication para at least malamang bibo. Kay kang kung daghan, mas bibo mga katropa. Magkuha kog duha ka. Isa lang sa, no? Kisa ako naipit. Kuhaon na to ang isa. Naras ako mga kamot. Ay, murag naman eh mga katropa. Elmer Curioso Cabillo, ikaw ang mananaog sa staycation diri sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Magkuha pa tayo ng isa pa. Isa pa. Hindi natin ipakita din nato diri mga katropa, no. Sahay manggood maguot kuni ako ang atubangan diri ba? Dara. Na? Diri punta sa Pikas bahin mga katropa. Oy. Nabunutan man ni mga katropa Arnold Altivo, nabunutan ka ganina og kape. Okay, so si Arnold Altivo ato ni i-convert mga katropa ngadto sa New Year's Peak Mountain Resort. Okay? So magbunot kog isa ka kape. So Arnold Altivo, New Year's Peak na ang imuha kay kape man imong nadag-an ka ganina. So magbunot kog isa ka kape, ha? Isa ka kape. Mga katropa. Okay. Hop, napilit. Ikaw ay pag nahulog. Sorry kay kini man ang ako nagagunitan, kini siya ako ang pakita og pagabasahon. Murag taas-taas ni ang pangalan, ha, no? Jean Uwid Bua Armasa. Si Bua Armasa, ikaw ang nagadaog sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Alright, so sunod mga consolation prizes na punta mga katropa, ha, sa tuwa mga katropa nga kanunay diri nga naga paminaw nato diri mga katropa at tuang hatagan og pagtagad kanunay. Salamat, ha, and nakadaog diri mga katropa sa tuwang estication Francisco Borla and also kay Arnold Altivo. Sa kape mga katropa si Elmer Curioso Cabillo. And also mga katropa si Jin Yud Boa Ar Armasa. Buwa Armasa. Kasi mga angga-angga mo ninyo sa Facebook ba? Kaya mo masulat din mga katropa. Wala naman tayong oras. Doon ay oras sa pandi na ato na pun mga katropa. Doon ay panahon na pwede na mag-igo. Salamat na lang. Matsalam sa inyo ha mga katropa nga pag atiman nato din hi sa ito mga programa. At least naamo din ha na ako din hi. Jehan Wafa, good morning ni mo diha. No? And Arnold Jarrell, good morning po ni mo diha. And Joven Gorit, pa-shoutout po from Padada, Davao del Sur. Mga taga-Padada, good morning! Jovet Gorit, mga Joven Gorit, o Jing Pigarido, dili ko uyon sa iyahang pahayag. Ingon ani mga katropa, ning kay Doktora Alaya, sa to, nalimot na ko, ni Alampay, no? Ingon pa ni Gloria Malala Apilo, good morning Katropang Alan, aba is listening Bullseye Davao Digital from Bayugan City, Agusan del Sur. Salamat kayo. And Mayap Aabak, ingon ni Jose Dizon Zabala, kay Kapampangan talaga itong mga kasangkayan po natin. Wala tayo oras, doon ay oras sa bandin na ito, doon ay panahanap pa din na mag-igaw. Salamat matsalam na lamang ang katropa alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Masunod ang programa nga sentro mga katropa mga balita. Ako niyong ubos ng alagad sa kanginan katropang Alan Abais Magaingon. Happy Friday natong tanan, Bullseye! Kamaturan ang sandigan. Atong oras, alas 8:50 na.
18: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
19: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
20: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
21: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsio o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
22: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, nga ilabtanon.
23: Kaklarek sana!
24: Exciting!
25: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
26: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mutestimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, Clarex, kayong alas 9:03 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast sa Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalaygo ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. Kalibutan, welcome. Sa tuwag at tulumanon na usap aga programang Sentro mga kaigsunan dinigyapon sa XFM Davao 89.1. Adlang Bernes kita karon mga higala, kumusta to aga pizza 3 na sa bulan sa Hulyo 2026. Kali ara sa kinig adlaw katropay katulong adlaw na karon sa bulan sa Hulyo. Padaos-os na kita mga kaisunan ngadto na sab sa Berman. Apay katropa. Sumukang ginahimo na karon mga higala mga kaisunan. Tunga-tunga sa kinig gatuig galing 2026. Kanunay ta dapat magpasalamat sa itong labawang makagagahong. Kanunay naghahatag ka na itong proteksyon, grasya. Pag-usab sa itong magikinahanglan, matagkaroon ng unya, mga kaigsunan. Ang gininhawag atong aginhawag karon kana agi or kini atong dapat pasalamatan nga doon sa itong labawang makagagahong, mga kaigsunan. Asa mo nagkaplasa karon o? Kinaon ka, mga katrupa. Or nag-amputan nga namo sa maayong kapiskay sa maayong panglawas. Sa panang sa ato apod nga mga kapiskay sa pangisip mga higala, Davao City, Davao Region, ang sa Mindanao, Pilipinas, mga katrupa. Mga nasa transportation sector, good morning sa inyo ha. Mga pinta sa kinig, pagmaniho, paglawig, karong kapanahon na. Mga katrupa, nga mga nasa mga sidewalk, nagpaningkamot, gihapon sa pagganegosyo. O, katong ato ang mga trabahador, trabahante, privado, baka na sa gobyerno, mga higala. Abing-abing ta always sa tuaga pagpanikisikay ning ibabaw sa kalibutan mga kaigsuna no man ipatta ka nanung danon ka tropa kita magamping no kay gusto kay ka tropa kog paturagra sa putas sa taong ginabuhi mga higala unya wa kita pagamping sa tuaga ginahimo. Again, welcome si katropa ka Jasper Magonsya gihapon magtimon sa programa ga Sentro nga edisyon ning adlaw nga Biyernes katropa. Minus jubit ka pong daday karon, no? Kay patauli ka ito ang sparring partner, katropa ka ito ang useful as useful. No? Si katropa ang jubit Espanyol. Atong hotline, katropa 0969-23-0537. Atong Osmond katropa 0969-23-0537. Reaction, opinion, sentimento. Kaya ipabuhagay katropa sa ito ang panaggabanuman. Live na live, usap kita katropa sa Kinikiyak sa FM. Davao Katropa Digital Facebook page. Pag-usap mga kaigsun sa Sentro Media FB page, mga katropa. Saan kita makita ng exciting FB page, mga higala. At huwag ang panagabunuban, gihatod ni siyempre kaninyo katropa sa kinig ato mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sam na lamang sa Santon Gold Coffee Mix. Sabi na kung ikaw mismo, ang Biyernes katropa, layo ng uban. Ang uban na duha ka mood ni. Layo, nag-usap, excited para sa weekend. Tapos kung ikaw katropa, gusto ka o kinikaping mawala imong drain sa imong trabaho. Sa niagi pang mga adlaw, inumtaan ni Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. At doon na kinisangkap nga makatabang sa tuwang panglawas, sama sa mangustin, chia seeds, turmeric, moringa. Ang usab ko itong mga gusto magpahamis, paanya, glutathione o kining collagen, mga katropa. At kini mismo usa ang sangkap nini para sa pagpahimsog o pagpaanyag sa atong kalawasan, sa ato usab nga kining beauty sa gawas, mga kaigsuna. Anak mga katropa, ang kini Santon Gold Coffee Mix. Mapalit kini katropa sa nag-una nga butiga din sa itong nahimutangan sa XFM Studio. Mapalit kini mga isunan usab. Of course, dripod sa ato ang Yes Health Clinic, dribanda sa may Cellpool Building, GSIS Heights, Matina, Davao City. Ang usab katropa, dire mismo sa mga unang butika da sa inyong nahimutangan. No? Paggawa sa inyong balay, kining mga nag-unang butika doon sa inyong balay, kining sama sa niining mga butika katropa, kining Princess Dish Kabantian, Pharmacia Iba Tibongko, Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakan, o kining usab sa Johan's Pharmacy. No? Kinalaman kining katropa nga nahimutang usab sa Davao City, nga pwede nito mapalitan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated Sentro. Ano sa mga to ang natad sa politika katropa, no? Nauman na ang rally mga kaisunan sa kinig INC mga katropa apan matingala ta ang uban ani. Kay doon na po yung mga investigasyon matod pa, no? Ilabi na sa sutanan sa uban nga nag-aapilo dito. Lagi nila, labi na katusab nga mga nakalapas sa traffic violation mga katropa. Hindi mga ipagtikitan, allegedly matod pa kay wa na plaster sa husto nga kining plastaranan ilang mga sakyanan. So, ayun pala ginaya katropa, kini mismo mga kaigsunan, nga pagpadayag lamang kini sa kasagmuyo sa tuang mga kaigsunan sa dagan, sa politika o sa panggoberno karon sa kiniga Pilipinas, mga higala. Anang tay pagpadayag nga dapat dili kinipugan mga katropa basta na lang usab sa kini limitasyon og walay magpagpanggubot mga kaigsoonan. Ikaw ni Pangulong Marcos nga siya usab nagatuo sa kini nga insing nga wagoy ing ana nga mga panghitabo ug kini natapos nga kini malinawon mga katropa mismo mga kaigsoonan nga ang sanagi pang mga adlaw nga nagasugod kini nga maong mga rally mga katropa. Actually kagabi na po yung rally diri banda o di man matawag nga rally pagtapo katropa sa pipila ka mga grupo usab diri sa kini nga Davao City pagpasibol manghiapon nga wa na nakauyon sa mga gihimo karon or I mean nahitabo karon sa paggoberno sa Pilipinas. Alas 9:11 na sa ato aga panag-uban-uban mga kaigsoonan. Yung mismo sa ito ang kiniga programang kiniga sentro. O sabah, katulad pa itong pag-isigutan, pasandahan, uban pa mga impormasyon. Labi na sa sultanan, kining mga na lambigit kini adto sa flood control katrupa. Patingalatan ini mga kaigsoonan nga ang gipangyagyag kini adto nga dagko nga mga tao hangtod karon katrupa, wala pa yoy klaro kung nabay kaso, wala. Kumbaga tingali ilang ginalanta o nagahimo pa ning uban nato nga mga nasa agency sa uban nga mga DOJ, Goodsman, kapag ginalanta o sila tingali nga mga posibleng nga dagko pa nga mga ebidensya. Pero hangtod kanus-apan nila na matunggi mga kaigsoonan. Until now, naglat ang kininga to ang katawahan kung kinibang ipang mention kaniado, mapil ba yun kinin sa mga kaso mga katropa. Managbantayan o niya tataod mga katropa. Alas 9:12 na sa tuang balita.
1: Sentro sa balita.
0: Dito sa tuang sentro balita na katropa. Yun na kita sa tuang motivational ko.
1: Sentro.
0: Ingon padre katropa, best advice, silence is the best answer for all questions. Smiling is the best reaction in every situation. Salamat mga katropa. Ang pinaka the best nga kinigatambag mga katropa ang pagpakahilom mao matudpa ang maayong tubag sa tanang mga pangutana o ang pag-smile or pag ang samanig bisaya sa pag-smile pagkatawa di man po no laughter man to laugh or tingsi labi na kalimutan pag-smile mao ang best reaction sa matag sitwasyon. So, pasabot talaga katropa, di tayo magpadala kung unsa man ang problema sa ato aga ginasagubang karon. Ato lamang pasab ka ng smile, ato ang ikatawa, no? Ato ang itingsi mga kaigsoonan. O usab, kung na mga pangutana sa imuha, o, labi na mga pangutana, mga katropa nga wana mao, o nonsense nga pangutana, mas may magpakahilom na lamang kita mga kaigsoonan. Bahala na sila kung sa ilang ginahimo, diha? Ang mga pangutana, katropa, pat ikaw na nga sa iyon, unsa ang kamaturan. Huwag sila, kumbaga kung di asalan lipay, di pasagdain na mga katropa. Kung may lang kalipay nga ikaw ginapulutan. Pero kung ikaw mismo nasadyo sa tinood, di mapakahilob lang. Bahala na sila diha mga kaigsoonan. Huwag ang best anang reaksyon, mag-smile lang tayo. Kung may lang kalipay, di diha sila katropa. Sa kita na sayon, unsa ang kamaturan.
1: Sentro!
0: 9:30 na sa kining kabuntagon, katropa, to na kaninyo sa ato ang produkto sa Premium D3. Aga Premium D3 katropa gihimo kini ang maong produkto para usab sa tuang mga kabukugan at mga masa kini dili magabok o usab dili mabrittle mga kaigsoonan inay mas

0: nga luwas ang tanang eskwelahan. Katapos ang hanig sa tuag sentro balita karong panahon. Gideklara sa World Health Organization WHO ang pagtapos sa outbreak sa hantavirus nga nalambigit sa usa ka cruise ship ni adtong Huwebes. Human sa katapos ang tao na nga natala nga na-expose sa sakit ang ilang quarantine o nagnegatibo na sa maong virus. Sumala sa WHO, 3 ka mga tao ang na-top-tan atol sa outbreak samtang tulo ang namatay. Ang outbreak nalambigit kini sa Andes virus o sa katalagsaong matang sa hantavirus nga kasagarang makita sa Argentina o Chile. Nagasugod ang insidente human milakaw ang cruise ship nga MV Hondius ikan Argentina ni atong April 1. Ang hantavirus sa kinika sakit nga gipasang adto sa mga tao gikan sa mga mananap, partikular pinagi sa exposure sa ihi, hugaw, laway sa mga nataptan nga mga ilaga ug mahimong hinungdan sa grabbing respiratory illness.
1: XFM Katrupa.
0: Alas 9:20 katrupa sa tuag panagubaduman. Agad time check mga kaigsoon ato kini-kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Balig-uno na ito itong kalawasan sa pag-inom sa kinigya Santon Gold Coffee Mix. Ligal kayo mag-focus kini sa tuang mental clarity. Masa bubos kini sa tuang natural energy katrupa. Aga Santon Gold Coffee Mix. Maing aga, good morning sa ito mga katrupa karon.
2: Good morning!
0: Nag-subaybay sa programa Ma Mary Grace Cruzada. Always kini present si ma'am. Good morning kani mo ma'am.
2: Good morning!
0: O, usap katropa si Sir Martin Navarez Manggiran nga nagasubaybay, nagapaniit. Sir Martin, kumusta na? Good morning! Nato na ba ni katropang Alan ang iyong kapi, no? Sir Martin Navarez Manggiran. O, usap si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM. O, actually, Ma'am Nita, 89.1 na takaroon, Ma'am Nita. O, si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Good morning, Ma'am. Si Angel or Angel Cumania, good morning, usab ka ni Muda, no?
2: Good morning!
0: May nga aga, o usab si Sarandi Arsiaga Santisas, listening karon, salamat kayo sa pakinig at pag-uban sa programa Gasentro. Ma'am Romelita Bacaro, good morning katropang Sir Joss, God is good all the time, watching from Bliss Bago, kining Aplaya, ayan mga kaigsunan. O usab si Sir Benjamin Romano Aberilia, maingay buntag ka nimo, sir.
2: Good morning!
0: Alright, maingay buntag sab ka nimo. Itong i-check uban pa ito ang mga katropa. Dari karoga panahon na mga kaigsunan. Si Uncle Dars Onits the Third, good morning, watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kumusta ba? Kaya karoon sa Hinatuan, Sir Uncle Dars. No, kumusta niya? Maayong buntag sa tanan mga katropa. God is good all the time. Mga katropa yung panin, Ma'am Jing Pigarido. Usab na pa yung mga minsahe diri katropa. Good morning katropa. Kanadjud si Pimulya. Rimulya ata yung pasabutanin. Kulibagbag jud kayo. Pataka na lang o pasangin kay Marculita. Ilakasuan kay Plunder daw. Wala na Kuya P. Si Rimulya ang hatag sa mga tao para kay Marculita nga tabang. Ilahimuon nga Plunder. Maunang mga klase sa tao nga bugo. Nga nung gibutang na diha sa ombudsman. Wala man di ay nakasabot. Maayo jud pagkabutang diha sa amo niyang bangag. Nagkapareho na lang ang tadan sakop ni PBBM. Minsan ini 8970. Oo, asa na to mga kawatan, wala na hinon kaso. Ang kaso, nagtugan sa tinuod, mananoon ilang kasuhan. Tanaw, gunsa ka brutal ang ilang gihibo. Bangag jud ka, ayaw na sila katrupa, salamat. O, salamat kaya si Texter 8970, no? O, paki, ano lang ko sa imuhang, o kamo pa, nagpadala sa iyong mga mensahe. Sir, morning, naminaw na po ko sa inyong programa. Sukad pa alas 4 hangtod alas 12 sa Odto. Kanahan man ko ang mga balita ni tinuod jud ang Senado karon wala na klaro kay gubot pa sa lukot. Amping lang sir kadun na si Sir Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Good morning ha kay Sir Alex Kabuhayan. Diya mismo sa kining Maa People's Village. Ito mga katrupa nga nag-subaybay, nagpaminaw karon. Ayan, wala na po si Ma'am Jubit, yung pa ni Ma'am Mary Grace. Oo. Ito itong kusnito, itong bugan ato, kay siguro itong abuset, Ma'am Mary Grace. Kusada, doon pa yung importante siyang hikopter good in town, no? Si Katropag Jubit, na siya yung mga requirements, mag-abroad man dito si Katropag Jubit. Engineer Royce, no? Kay requirements mo daw.
3: Pinawa!
0: Nisang bisa ko ka program SM, kaya na ako requirements. Kasi mo abroad na itong bayan na ito. Ito ay, sa yung importante yung ikuan, part na sa mga ano, sa kining mga documents nga need sa SSS. Wala na ba mo sa gobyerno katropang perte yung hasula? Gusto pwede radali on, idugay yun. tagi-tagi gud og pangayo sa imuha mga kaigsoonan ang mga requirements. Uban pa ang mga nasa gobyerno kay maayo kay mo atubang kung alas 7 pa oras 8 pa. Nasa mga alas 10-11 magdabog na. Di ba? O niya pag alas 3 na mag-make up na. Make up kita mo na mga katropa nasa gobyerno pag alas 3 ang ating oras sa tinggawas na hapit na. Mag-make up na gina sila. May nilang guwapa pag uli, no? Bahala ka po ang trabaho. Napansin ninyo na katropa, ano mo sa mga gobyerno ng mga opisina? No? Actually, ang napansin ako, gobyerno ramang good food. Labi na sa mga window, o ka mga window, pag magkuha na sa make-up na so, pagilid, make-up. Yeah, pag, ano, pag patong yun sa oras, alas 5, ah, batsi, oy. Alas 3 lang ng gandam na. Oh, ayan, Jihan Wafa, good morning katropang Jazz. All right, no? Salamat sa pag-uban na Ma'am Jihan or lalaki ba niya o babae si Jihan na Wafa. Yung Wafa ganun Jazz to, like ba? Laki niya Wafa. Malay ko ba kung kuwan po niya siya double edge sword po. Kita oi, kay Jihan Wafa, good morning kanimo sa tumag katropa. Oy, paki-like, paki-share ha. Pag komento mo diha maisunan kay nagkadipo-dipo na po nito ang team. Kung mga komento diri kina kuha gyapon ni sa tuang digital team kay para maapil isa ka entry na katropa mismo para sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. Kisa may tayo mahatag sa inyo hugin nga mga katropa nga libre na adun na pa moy kining staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Every week nagaraffle ta na katropa para gyud na sa inyo ha mga kaigsoonan, no? Maka-avail mo sa nindot kaayong lokasyon o sa makapaminsar mong tarong katropa diri mismo sa New Year's Peak Mountain Resort. Dala pagin mong kape sa kilig premium D3 coffee mix. Kung luya mo sa kasimana katropa, grabe kakayod, kalabaw kayod mga katropa sa magpanarbaho para sa pamilya. Mag-relax ta, Clarice, nga makarelax katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Plus sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa premium D3 coffee mix. Sentro. Ito pagbalik unya mga katropa. Paiskutan ni kay Pagtukod o kining anti-bullying help desk. Giton ang kin sa PNP. Da mismo sa mga tulungan na may mga desk, no? Or police assistance desk. Pero lahi gid po ning katropa nga dunay anti-bullying help desk sa matag tulungan. At least ang kining mga bully kay nga mga bata katropa. Mag-alangan nini og pagbully sa uban kinay police. Na may guardia pero ang guardia gud kay matawag na may lag-angkol. Oo. Hindi na nila mahadlok. Itong labi na, itong mga ganggang, mga ginanggang na. Hindi na nila mahadlok. Ang guardia pa'y mahadlok sila katrupang magripuhan ka na moron guard. Bantay ka. So, unlike kung doon ay men in uniform katrupa mismo sa matagtulungan, kung ikaw membro sa gang, mag-alanganin yung ka. Di ba? Uy, na may naka-destino di Idri. Oo. Snappy back hindi nga police. Hindi po police nga ka na mag-simple cellphone. Rapo na tulog sa tulungan. Lahi gud katropa ang presence sa tuag men in uniform diha mismo bisan sa ini setting katropa, no? Makita kag dai police, oy. Kun ako makita kag police ay kampante ko, no? At least na ay magbantay sa mua or dunay nag message sa palibot. Uban allergy ana uban katropa, labi tong gikan sa kabukiran. Tong naog na karon. Allergy pag na ay men in uniform. Pero isutan nyo na katropa kay ginapasubay po na ito ang reaksyon sa matag, I mean sa mga tulungaan, labi sa mga ginikanan kung sa ito nga pulso ng Pilipino o niya katropa, no?
1: Pulso ng Pilipino.
0: Pabor ba mo katropa nga butangan o anti-bullying help desk ang matag tulungaan o mismo ang mangunan ini ang atawag PNP. Ano lang kasimple katropa. Ito lang isigutan o niya. Good morning day kay Thomas Chung. Good morning Sir Josh. Ay Sir Thomas, good morning kanimo si Mama Jing Jing. Lahit po ni si Jing Pigarido. Lahit po ni si Mama Jing Jing. Ayan. Ito lang isigutan o niya ang kinigipagtukod o anti-bullying help desk. Giton ang kinisa PNP. Wala mang sila ka mga pahinumdum oras mga katropa. Alas 9:28 na sa buntag.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: XFM.
15: Kaklarik sana!
5: Exciting!
14: set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
19: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
18: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy, nga mubo man kay ka.
4: Ka Clarex sana.
5: Exciting.

0: alas 9.38 katropab, baligtas sa programang sentro. Ayan, yung pa ni Ma'am Bill Chaps. Good morning, Jazz, and to all katropa and friends. Nga always na minaw, salamat kayo. Ugusab, para na ako, mga katropa, mas maayo kung naibantay anang mga bullying. Yung pa ni Gian Wapa, Sir Jazz, kung magpalit ko og SIM card sa tindahan, naka-registered na ba siya, sir, o diretso na? Paris mo maghihapon tili na o nakalimutan man ko or kadati paris man atong mga SIM card. I don't know kung karon mo palit ka na pa maghihapon na. Okay. Sa diyan to mga liga tropa pati gani itong unggoy na rehistro man nga kaisuna. Pero I think i-rehistro gihapon na no sir or kini si Jihan Wafa. Ayan mga kaisuna. Ang kining kalabutan katropa atong update lang ta sa Maia Turilla PNP. Atong balikan kini nga maong ransak ni tabo diha sa mga kawatang tabaghat mga kaisuna, di ba? Kay nanay update nini karon katropa, kining isa ka gadget store sa Maia Turilla proper Davao City nga giransak sa mga kawatan ni adtong June 24 mga kaigsuonan, kung asa naa sa 1.8 million pesos ang nakulimbat nakuha ani nga maong mga suspect matud pa katropa. O gani mikabat kito sa gatos kapin ka mga iPhones o cash mo na nga niabot og 1.8 million pesos ang kining naisutan nga salapi or I mean kanang worth aning maong nakuha aning mga kawatan. So kining RAD Gadgets Brands or Gadget Brands, kining RAD Gadgets Brands mga katropa, 16 ka brand yung iPhones, 85 ka second hand iPhones og 24,500 pesos nga cash. Kawatan makaabang karon si katropang Marvin Ibano. Usab mga katropa mismo mga isunan ang ato agya Police Major Dribanda sa Maia Turil PNP si Police Major Bautista. Siya Police Major Cheryl Bautista sa update ni ini katropa kay matud pa subay na kini karon kini ang mga suspect ni ini mga kaigsuna no kung gitarget ko din nila katropa kay mismo sa initial nga investigation mga katropa kini mismo ang daw planado kini maong pag lihok aning maong mga grupuha kini bang mga grupo o naaban ni mga dati na pud nga mga kining salaon. Kung i-check si katropang Marvin Ibano. Live report. Live report. Marbs, na-recover na ba ni uban nga mga iPhone o pila ka buok o kini pong mga suspect? Pila ni ka buok na nadakpan o kung nadakpan na katropang Marbs?
1: May mara sa katropang Gaspar, mga katropang like na din ikaroon sa Turil Police Station kung asa pagbuhay lang mga tapos ang ilusada nga press conference. Labot sa ang accomplishment report sa ito ang Turil Police Station. Gagani, ato ang nakauban. Ato ang station commander din nga si Police Major Cheryl Bautista. Kung sumala sa informasyon mga katropa, naa na itulo sa mga sa walo ka mga suspect ni ini mismong robbery incident na nitabo sa usa ka iPhone store dinhi sa Maia Turil District mga katropa, particular dinhi sa Maia Sayon Building Agton Street Turil mga katropa. So kini nga tulo ka mga suspitsado kini sa walo ka buok yung hal ni ini ang naaresto rather katropa just basang ang ikatulo na naaresto sa atong ang kapulisan is kinigiingong gipaligyaan ni ini mismong mga iPhone units din sa may Marawi area. So kini tulo ka buok mga katropa di masadayas na kinikaroon kung asa ang maong duha ka mga nadakpan ang gila kining si akin ng katong nalambigit sa pagpangungkab mismo ilang sila si alias Khalid by si alias Khalil 33 anyos o si alias Nurandisa 37 anyos mga katropa. Kini sila magtiayon kini katropa Jasper mga katropa. So kini sila isa gibutyag nga taga Mindanao o matuda sa ato pagkaginap nga sab nga kini ugot nila nga gi kini nga wala nila gitiangkon ang sanaod nga ilang nahimo mga katropa. So ang kini na isputan ang pagkasikop sa maong suspect kinasikan kini sa intensified at pursuit operation na ginusad sa ato ang kapulisan na gani kuman mismo sa maong insidente nga itabon nga ito nakalabay nga June 24 mga katropa sa kanilang gilayo nga nagpahigayon ng pursuit operation na ito ang kapulisan sa Turil Police Station na i-coordinate nag-uusab sa mga kasikbit ng mga rehiyon mga katropa na pinasikan sa pag-itabangay sa Iligan City Mobile Phones Company Iligan City Police Station 2 o sa Iligan City Intelligence Unit, mga katropa. Dito mo lang puso nila nga na-identify ang maong mga suspensado o pinasikad sa usaka operation na harang nila kini sa usaka checkpoint, mga katropa. Kung na-identify nga kini nga maong maidigwal sakay sa usa mismo ka unit sa van nga na-identify nga maigigamit o sa atul sa krimen pagsibat nila gikan sa paglungkab ni ining usa ka iPhone store diri sa Turil Police Station. So kini usab ang nadakpan nga usa ka negosyante ang mao ini palit no matud pa ning iPhone unit sa marawi mga katropa. Mao kini si alias Khalid, 27 anyos kini mga katropa, nga nadakpan kini dito mismo sa Marawi City mga katropa niini lamang kagahapon lamang alas 3:50 sa hapon na mga katropa. So sa pasampangan kini nga duha ka mga nadakpang magtiayon na nakit sa walo ka mga suspek nang lungkad sa iPhone store. Pasakan kini og kaso nga robbery gani karong adlaw gikatakda kini ipailalom sa inquest proceeding ngadto sa korte mga katropa. Nakit na sab kini nga nadakpan nga tag-iya og usa ka tindahan sa cellphone nga makatubang usab og kaso nga kalapasan sa anti-fencing law, katropa.
0: Marbs, ato lang karohon, kining tulog ka mga individual, duha ang kining involved good sa maong robbery incident or kining ransack, and isa kining nipalit sa mga nakawat ng mga cellphone.
1: Yes, tinood ka na, katropa, Jasper. Hinoon, taliwala pa man, duha pa lang ang naaresto, apan giklaro ni Major Bautista, identified na kining walo mga katropa. Nakikini, na pasapahan o kaso diapo, susamang kaso, o gagibutiyag na ang kining nahitabo na mga nanglungkab din sa Turil iPhone shop, mga katropa, iPhone store, isa susamang yapon na grupo ni ining nanglungkab din sa Takiti na iPhone store, mga katropa. O giklaro na pulos kinidili taga Davao City. Na kung pagutana nga nung wala kini mga suot ng mga tabon sa ilang naong sukala ni Major Bautista, gituhan ni ini nga posible nga way kahadlok o kampante pagpiansara ang naisigutan ng mga individual nga makapiansara sila kung galing sila padakpan mga katropa. Gali, dugang butyaga ni Major Bautista nga naapoy na lang bigis matutan ni ini nga pagpanglungkab din sa Turil usaka 17 anyos sa tropa.
0: Marbs, kiniba, nabay nasubay atong kapulisan nga karang inside job, may connection bali sa sulod or sila gil mismo nagplano?
1: Isa po na sa ito ang i-open up at kapag Jasper o gagibot niya na wala inside job na nakita po. Galing mismo ang tag-iya ni inyong iPhone store at itong hinabi si alias P. Kailan lamang sila sa alias P. Mga katropa, gibot niya nga ang tanan niya ng mga trabahan ni Polos lang niya relative noon hinunggan nga pinasaligan na ginaya kini mga katropa. Galing natong higayon lang na kung itong makita sa video ang madunggan niyo din ha na aduna kay pagtingog sa alarm dihang pungsanong giablihan ni mga suspect ang maong iPhone store, mga katropa. Kung nga timing matupan ni atong higayuna na wala sa Davao City kini maong iPhone store owner, mga katropa. O usually, mutingugit ang iyang cellphone na panitong higayuna daw nakatagpilaw siya, bumikat sa kakapoy, sa iyang biyahe, sa trabaho, katropa.
0: Oh, okay, ito makita karon sa toang live feed nga daw yano rin silang namunit sa cellphone ba? Kaya ang bitaw nga daw tag-iya na po sila katropa o kining mga personal personnel na po sa kining iPhone store. Kumbaga ilang dagway, klaro kayo, kumbaga daw sanay na sila. Gawa sa Turil area, Marbs, na tawin na-mention mo nga asa po itong lugar gani nga kinigagap po nga grupo ang naglungkap o nangawat?
1: Actually, kining uban sa mga suspensado katropa Jasper is during sa my south area sa Mindanao. Samtang ang uban ni ini is Rampasay. Sa kaunahang bahin pagyod sa tropa Jasper, gani ang mastermind matod pa nini na mga nagaplano sa krimen is from kaunahang nga bahin pagyod sa tuaga nasod ka tropa Jasper.
0: And nabay time frame sila Marbs nga madakpan kining unom katong at large pa karon nga unom nga kabahin sa walo nga involved sa maong incident?
1: Sa karon ka tropa Jasper, isa lamang gid na silang gagi tinguha, wala na sila gihatag na time frame ato ang Turil Police Station apan gipasalig lamang nga hangtod sa dili dugay mga katropa maaresto nila kini nisgutan ang mga suspect katropa Jasper, mga katropa, uban sab sa pagpaningkamo sa niini mismo nga ang mga partner ang mga ahensya uban sab sa mga partner operating unit sa to ang security forces gabila sa to ang PNP unit sa katropa Jasper.
0: Last question Marbs, masulti ba sa to ang Turil PNP nga big time ning mga sindikato or big time ning mga kadang nagalungkab or kining nagaransak o kining aning nga klase nga mga establishmento?
1: Kinis mo katropa, Jester, o ang ibot na lamang ni Major Batista nga dako kini nga grupo. Ang katropa nga ang pamaagi lamang ni ini is daw ga tudlo-tudlo lang. Kini mismo nga uno sa ilang mismo nga grupo nga ikaw mag-uban ka mo dere, ikaw mo yung bahala na rangsak sa baong establishmento. Apan na isa po ka na sa ilalum sa ilang investigation na karon kung aon sa baka dako kini nga maong grupo o posibleng baka doon ay dagko ng mga nagpaluyok ni ining naisbutan na nga robbery group.
0: Alright, Katropang Marvin, salamat kayo sa impormasyon.
1: Yes, mga Katropang, mukha ng update sa Katropang Panubay, labo sa niining update sa investigation na sa to ang Turil Police Station, labo sa naitabong robbery incident sa usa ka iPhone store din sa Turil District, Davao City. Katropang mo sa balita, Marvin Ibano, upan kauban si Katropang Roger Kapangpangan sa camera.
2: Live report. Live report.
0: Okay, salamat Katropang Marvin Ibano o Katropang Roger, no? Diya mismo sa may Turila PNP. So, nadakpan kining duha mga kaigsunan dito na sa laing lugar. Pero katupong apil sa nipalit, naputoy kaso Katropang anti-fencing law. No? Nang naimudol sa imuha laging call, barato na niya akong iPhone call niya. Tanaw ni mo, iPhone 15 or 16, niya pwedeng barato ha, 15,000. Diba? Mangutan lang yun ka na mga kaigsunan. Kaya wakabalo kung ang nanay operative na mismo nasa imong kilid. Yeah, ikaw tigpalit. Yeah, wakabalo katong negosyante nga ano, biktima na po in town to mga katropa. Kaya lagi, mangiyawat nga barato kining iPhone, original pag yun. Dosikanhan mga katropa, pero original, di barato rin ibaligya man itong paliton. Negosyante po. Ibaligya na po. Ala katropa. So, I don't know kung contact na bigod nila daan kay kung ang police mga kaisunan kung makita na nila kung kini mismo nga mo ginahagbungan nila sa ilang mga kinawat nga mga item maapil gito sa kaso mga katropa. Grabe no, walo ang nisulod ato. Nakitaan pa ni sa CCTV mga kaisunan. Ano daw murara po siya kining ano ba? Kanang bitaw nga nag window shopping. Kaya sunod mismo sa gadget, sa kining RAD gadget branch mga katropa sa Meturil. Nawagoy tabon-tabon sa Dagway. Kampanti mga kaigsunan nga kumakitaan ta sa CCTV ani, sikat kay mi ani. Pero pagkagawas lang gihapon mi ani. Tingali nga ilang unahuna mga kaigsunan. Pero kini karong katropa kay nadakpan duha, dakong possibility ani nga madakpan gyud kining uno mga katropa. Labi na kung constant ang communication ni ili. Diha mismo sila matagkaubanan kay dayo man sa Davao. Kato na mention ni Katropang Marvin ba nga somehow kung nasa operation duha mag tanaw sa kining bagong establishmento then kumbaga i og sa term pa sa police i case build up po nila ang ilang biktimahon nga establishmento mga katropa. Niadto katong ano katong punsya po na ginatira karon mga gadget ang ginatira nga mga establishmento. So na punsya to mga katropa di ba? Magbangag sa ilalom. Wagi sa kanal. Sa buhagin tong area sa una, layo kag gikamangan katropam ni agi sa kanal. Pag-abot dito sa tungod na gid mismo, nagbangag na pud pasaka, paingon na sa pawn shop. Daw Hollywood film katropa ang gihimo sa uban. No? Magkakawat lang in town mga kaigsunan. Ya maingon ta mga katropa nga atong nasud Pilipinas, sa to nga natong nasud sa Pilipinas mga katropa nga naa ta karon sa kining ano, upper middle income status. Nga nangawat mga ining uban. No? In town sila, Katropang Royce, mangawat, pahirapan pa in town. Katon sa flood control. Pirmar na in town, kawat na. Kini ila, Katropang, mag-case build up sila nga, oy, kini si, ano, anong tigpadlak, mo ni alasayas ni mo gawas. Alasayas mo ni mo balik. Diba? Duhara ni, isa na ni gwardya nila, kining oras, wala ni gwardya. Ilan mo na sila magtanaw, ilan mo na i-mapping ang ilang intel po nila na ilang sudlon nga mga tindahan. Oo, ang isa ani, duhara man sila kahira, isa na lang sila nag-retrenchment, tingali ni. So ato na niya, pabor na niya kining oras. O niya, na CCTV niya nga kamera, pero atik-atik rata ni. Ano ba? Isa, duha ka bulan nga surveillance sila, aron lang nga makasulod nila kining ang establishmento. Kining uban nato nga nasa poder mga kaigsunan. Tawag ra, naay kwarta na ka pirma raman sa flood control. Ini anyway, katropa. sukwahi ni sa gikaingon nato sa ingon sa kining atong administrasyon nga nanata ang Pilipinas na nasa upper middle income. Di ba? Kay naam gamay kawatan mga katropa. Makasulti ka ta mga kaigsunan nga nanata sa upper middle income kung di ba? Nga ato ang mga kaigsunan nga nag-ilaid gihapon sa kapit os karon. Tanaw lang na ni muna, daghan sa daghan mingin ka nga wa man naglisod ka tropang Diyos kay daghan magtao sa mall. Do you think nga kanang nanang mall na malit na napabugnaw na diha oi? Kadaghan sa nasa mall nga wa na malit. Nag window shopping, gitawag nila nga killing the time. Dito sa trabahoan, ilikin trabaho, musul ko sa mall, bahala magtambay-tambay lang ko sa mall, basta kay bugnaw. Di ba? Ato nang isurvey tingali katropa kana nagasulod sa mall. I think kung 50% ang sigutan katropa, 50% ang nagbabugnaw ra in town diha. Pasabot ana katropa nga dili tanan nga nasa mall or maadto kag mall mupalit ka. Either nagmeet up, dili ka transaksyon, og nagpabugnaw in town mga kaigsunan. Kumbaga dili gauge ang ginaghanon sa tao nga makita na to sulod sa mall nga ang tao katropa kwartahan, no? It could be daghag tao kay lagi nagasuroy-suroy ra o, pawala sa problema katropa. Pero kung may unta mga isuna ang makasulti gito anak ka ng mall management nga sa mo ni daghana ba sa to ang kung ako ay manager sa mall katropang Royce ba? Grabe no, daghana alas 8 pa magpila naman sa gawas kaya tong halin wara man kaabot o katunga sa sama sila dae nang susuro lagi din sila diri. Ada makasulti mga kaigsunan. Eh, di ba usually ang mga mall as gis man imo abli nya magpila alas 7. Sama hawa. Tapos pag-abot sa alas 10 sa gabi pagkwinta mura to ang halin. Kita mo gani mahulog karayom mahulogan karayom ang tao sa kadaghan sa mall. Mura ni halin, pasabot ang katropa. Ito ang ingon sa inyo nga daghan og tao ang mall pero ang posible ana na malit gamay ra. Mama Jing Jing, wala na gyud na mao ang mga tao karon, magbuhat og dili maayo. Mas migara pa na karon mga kaisunan. Unlike itong time ni Pangulong Duterte nga not during my watch. Karon kay dili naman watch, ang watch na naman kay BBM. Dahil higara na sila mga kaigsunan. Oo, Sir Jazz, kung magpalit ko og SIM, mani ka ganina mga katropa. Ayan mga kaigsunan. So, hoping tada sa kiniga Turil PNP, no? Kudos kay Police Major sila Bautista. Diya mismo sa tuwag Turil PNP, nga nasubay nila katong duha mga katropa, nga mismo appeal sa nilungkab diya sa isa ka iPhone store sa may Turil area mga kaigsunan. Diba? Ilalim na katropa, oy, mag-kuan ka na, mag-tracing ka na nga mga kagwangan na nga base nag-tanaw po na sila o gatong mga salida katropa nga mahipod mga what? Diba? Diba? Salida, bitaw nga money heist mga katropa, tanaw, wala ganyan yung mga kaisunan. Kating bright tag yun ang director at ang kanyang writer katropa. Ang bright ang mga kawatan mga kaisunan. Ang kawatan pa hinuoy mo ay nag-govern hinoon sa otoridad. Alas 9:56 na sa tuaga panag-uban mga katropa. No? Og ato na yung malakbit kadali lang mga kaisunan while mag-commercial break una kita katropang Royce, no? Ito pagbalik unya katropa atong isigutan ikininga pagtukod og anti-bullying help desk gitun-an kini sa tuaga PNP. Now diha karon sa tuang matagtulungan na atay help desk diha katropa pero kuan siya? Dili na lang ka punting lamang sa anti-bullying. Apila tanan katropa nga mga igtabang diha sa tulungaan, sa community, mga kaisunan. Unlike kung dunay nakatutok yun mismo sa matagtulungaan. Kaingon ta katropa nga kiling mga nagapang-bully or bully. Bully kay nga mga estudyante. Pag duha-duha kini sa paghimo pagpasakit o pag-bully sa iyang classmate, gumikan kay dunay ato ang men in uniform nga nakatutok diha mismo sa ilang tulungaan. Sentro! Kito ano niya katropa? Ato aga panag-uban-uban, ato ni kaninyo may sunan sa Santon na Gold Coffee Mix katropa. Higup ta o kinigya Santon Gold Coffee Mix sa kaadlaw katropa, dapat makainom ta niini para lagsik kahimso kato ang panglawa sa Santon Gold Coffee Mix. Atong oras, alas 9:57 na sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Dili na kasi niyo. Dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Disdis Buhangin.
1: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
4: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Alas 10:08 na katropa, balik na sa programa Gasentro. Good morning kay Mama Jing Jing. Isa ni si Mama Jing Jing, good morning dahil sa'yo mo ha. At ang kumusta ako, kapataw-taw, ito ang makubanan sa gawas kay doon na po'y estudyante katropa. Paita ni no, estudyante mga kaigsunan nga nadakpan kininakuhaan daw illegal drugs. Pagutana ni katropa, kung nadakpan ni karon mga higala, kani adto pila na pod ka mga estudyante ka ha? Or individual ang nahataga ni ini og or nabaligyaan og drugs ya mismo sa ihagikan. Kay sa impormasyon katropa dunay estudyante matud pa karon nga nadakpan sa illegal drugs. Ang pangutana ni katropa gawas da mismo sa mga kumbaga bomb scare or threat sa bomba. O sa panidha, kiling maong dala og deadly weapon, pati illegal drugs. Dapat na masubay na damismo sa matagtulungan mga kaigsunan. Diba? Kumbaga, tan-aw na mo katropa, kamo nagpaminaw karon ba? Tan-aw mo diha sa kining Netflix, o Netflix no? Tapos pangitaan nyo ng series bito katropang Engineer Royce nga kanang Teach Me a Lesson. Tanawa na katropa, di ba? Tanang emosyon ni mo magawas mga kaigsunan. No? It's about bullying na diha eh. Sa matagtulungan. Tapos sa gobyerno, nas lagi create mga kaigsunan niya. Isa ka grupo nga mo address sa bullying diya mismo sa tulungan. Irekomendan ako ng series katropa sa Netflix nga ng Teach Me a Lesson. Tanawa na mga kaigsunan kung unsa ka grabe ang bullying dito sa ilang lugar. And applicable usab na nato sa tuwa sa nasod Pilipinas kung unta ma-address kining ana mga kaigsunan kay sa maong series mga katropa, mahadlok na ang teacher sa estudyante. Nabaliktad na mga kaigsunan ang mga estudyante dili na mo respeto og teacher. Ang gato mga estudyante in town nga mga butikmot, grabe, gipang bully in town mga katropa, og di lang yung tamo tingog. Now, talawa diha mga kaigsunan. Di palagi talang emosyon ni mo, malagot ka nga, malipay ka nga, mag-uol ka. No? Kuya po silang style. But somehow makarelate ang mga kaigsunan kay nagapanghitabo sa kinidri sa setting sa Pilipinas. I-type diha katropa, teach me a lesson diha. Papakuna human ang nagtanaw. Tanaw ba wala katropa Royce kay ganahan kay ko sa ilaga sitting mga katropa. No? Pagkaayon ko nga dapat dunay ngani pud ang atong gobyerno sa Department of Education dapat dunay mugnaon nga task force against against sa bullying katropa. No? Unta makakita ang taga-DepEd at unta makakita si Secretary Angar anang series mga katropa sa Teach Me a Lesson. Aron siya mismo maka-create og ingana nga grupo para mo'y muhat o magpanton mga kaigsunan sa mga bully kay nga mga estudyante. Sentro. Hindi naman makaya ni sa mga teachers. Ang teachers, igor ito na mo hilak. Ang teacher po, untang ngayon, huwag magpakabanda mga kaigsunan. Basta mo dapat kong swilo, bahala na mo niya. Kaya nabalik ang taon-taon, katong ichi ko na ang report ni katropang John Marata. Kay estudyante, sa may graduan ni katropang John, estudyante, og pila na po ni katuig in taon nga nagpamaligya. Kung namaligya mo ni drugs, o tigamit o drugs. Membro ba ni sa ginanggang or kugang? Katropang John. Live report. Good morning, Katropang John.
1: Yes, sir, Katropang Jazz. Kining nais ko kang estudyante. Bago pong ilintahin kini siya nadakpan, hanggang matong palagi na first time pa daw niya ang nadakpan. Apan sumala pa niya, duga ni kanin siya nagagamit o ginadili na droga. Gani, kagahapong adawa, bandang alas sa 11:04 antak na sa iyong kaudtuhon, katropang Diyas, ni kasaog baybas operasyon na itong nakapulisan kasakop kini sa may pakibado police, pinanguluhan usab kini ni police major angkal. O ga, sumala pa, dito kini matigayon sa may purok, sa may sityok, Kurigoy, Balabog, pakibato district, kuyawa po ng mga kwanisityuhan, Kurigoy. Pakibato district. Dito na pita, o dito, nakikansak ni Misguta nga suspitsado nga nila sa pangalan si Archil, balada ga po nga si 19 anyos kini, lumulupyo kini sa may proximity pag-asa Malabog District ni atong dakbayan sa Labaw. Sumala pa, giyang mitunol kini, pinagi usab sa Osaka sa sisa gikatuan nga Siobo, gamit usab sa ato ang mga kapulisan ang 500 kapesos, o sa diyang girikisa ni Misguta nga suspect dito, nakuha ang bakini siya ang laing sasi sa iyang nga posisyon. Matupas ni Iskutan nga suspect bago pa lang daw siya nanakpan, pero dugay na kini siya nagagamit bisan pa sa iyang pagka-estudyante katropang adjust. May gani daw kaya matupas ang ginikanan kaya nag-gool ang ginikanan kaghapong adlaw katropang adjust. Usahan na lang ang pag-eskwela ni ini. Apan sumala pa sa ato mga kapulisan, wa man tayo mahimo kaya nakasala man siya pinag-iusap sa pagbalinya o pagagamit o ginadili nga droga. Section 11 o Section 5 ang pagatubangon sa Republic Act 9165 ang pagatubangon sa naisgutang suspitsado.
0: Posisyon ni katropang sailing, Section 5 and 11 is posisyon sa drugs, katropang John.
1: Yes, sailing ang paggamit o ang pagbalidya katropang Diyas. Kaya wak pa man sa madrug test. Apan sumala pa niya, positive din ako siya kung i-drug test daw siya katropang Diyas. This may be anos.
0: Asa pagi ka niyang supply katropang John?
1: Matod pa na kuan lang daw kanang kanalibitong drafter katropang Diyas. Kanalibitong ituno lang.

0: Dangerous Lagak o 2002. Katropa mo sa balita, Katropa Jun Marata, HFM News.
1: Live Report! Live Report!
2: Salamat Katropa Jun Marata sa update niya sa toang PNP sa ginalusad ng mga bypass operation. Ang uban na Katropa, maruri kayo na, marunong no? Kaniad to, dapat face-to-face yun. Kanang uban karon kay... Nadiri sa kwan, kilid ani nga postig, bilin ako, iba sa IGCAS mo nang bayad. Paano nang ginahimo karon mga katropa? Unang sa tuang operatives, pahirapan po na sila makadakop mga kaigsuna. Pero kining gingon sa maong 19 anyos nga estudyante nga first time pa. Mag-alanganin ko ato, anak mga katropa, kay gitest by, may gina siya. Diba? Ang ato operatives, di ba naman diritso-diritso nga mudakop katropa kung wak kalaga positibo sa test by. Pag-test by ay positive yun ni si katropang John. O si John, muna yung ato ani bypass balik. Pero pag bypass ani, dakop na ta diritso. Pag first buy ni mo, first ni mo palitan ni siya, positive siya. Okay. Upermado gid, yung kinitigba, tigbalig yan yung bata ah, di a mismo aning kantuha. So, muntang trabaho o nagkasato ang kapulisan nga i-bypass tagyog ka. So, ikalim yung saga first time siya na maligya, katong adlawa. Kapoy labo to katropa nga laipang adlaw previous days nga siya o sa nagmalampuson sa pagpamaligya sa illegal drugs sa mga kaigsunan. Mula nga uban lagi, maingal ni Oga pagmaligya sa Davao City kay Mahal, no? Isa ka sa siya, I think, pila nakaroon rin sa Davao. Tapos pag makabaligya ka na, palamig din ka diretso. Balik tayo ka kung wala mo kay kwarta. Wala ang kinahimo sa uban mga kaisunan. Yung pa ni Carlo, si James Refrank, dapat madakpan po ng jud ang source. Maruri po na yung mga source karon kay panghagbong. Ito yung i-drop lang. Diba? Ibutang na mismo kill sa basurahan. Muna na ha, muna yung urasa. Picturan, muna yung informa na ha. Bayad na ka. So, di mo madakpan butong nga source, ana. Nga ka itong tangingiks kayong mo'y kuan, mo'y kanang pidler. Okay, sagad madakpan mga katropa. Pero katong source, katong tig supply, talagsal kita makadungog, ana, katropa. Kay perting bright na po na. No? Sumburaan pa na ka-bright, mga kaigsunan. Sir Rex Ordinisa, good morning. Good morning, mga katropa. Mag-usap ba si Carlo si James Torre Franca, no? Subaybay ka sa ito ang programa. Now, itong balikan mga katropa, kini mismo mga isunan, kining pagtukod o anti-bullying help desk, giton ang kinikaroon sa ito ang PNP. Kung maka-check sila na karoon sa ito ang team, sa reaction lang na mismo sa mga tulungan. Kay, muntun pa mga katropa, aron masiguro ang kaluwasan o kayuhan sa mga estudyante isip suporta kini sa mga langkang sa Department of Education. Now, ito lang pangutan na aling kung kinibang help desk niya katropa, kung somehow magbutang ato nga PNP, intero tuig na bagyod ni mga kaigsunan. Di ba? Lahi magyod na katropa mismo nga dunay makita nga presensya sa itong kapulisan diya mismo sa mga tulungaan. Kaysa wala, i-compare ito na katropa, mas mugara ang ato ang mga kaigsunang estudyante or kining mga membro sa gang kung walay presensya sa ito ang PNP sa tulungaan. Kasi lang makita nga gwardiya, pero makita nila nga latoy-latoy po ng gwardiya. Ang gwardiya, bisang gani ang postura palang daan, di na matuuhan. Naingon na mga kaigsunan. Di ba? Kung saan pa man pag-tahod, pag-respeto mismo sa mga estudyante, nga mismo ang kung doon ay gwardiya ang isang katulungan, nga, lawla pag suot, nilipag yun ka ng snappy mulihok, magkaingon yun ang mga estudyante nga mga bright nga mga gang members na mga mailad na to ni siya. Ato raning ilaro ni siya. Di ba? So, makita sa estudyante ka trupa nga snappy kayang gwardiya. Kaya ka na pong, wamang ta nag-ingon nga, ako mapansin man ko ng uban po dahag ipangbutang, kanan na pong mga tigulango na po. Di ba? Kung ginugtan na yung mga katrupa, di ginamugukod mga kaigsunan. Ako pasabutan ng katrupa, tinibutan po diha gawa sa gwardiya o sa PNP. Ako ka na mga snappy ba? Kanabi ito ang mugukod o kapila kamilya kung ginugtan na yung lang ang sigutan mga kaigsunan. Hindi lang, ay si ano, namaguni siya, kanang pasahop na maguni, pa senior citizen, di na ito nibutang sa maong tulungan. Kung ako po ay, ano, ako ay management sa kiling tulungan katrupa, kung tagaan ko gwardiya, ay na lang. dapat matad-on katropa nga kaya pud mo kan ba musumpaki anang mga

0: Lungon da mismo sulod sa tulunghaan mga kaigsunan. Dagong pasabot ka tulong pangakaya kung unsang sitwasyon makareact. Diba? Dili lang for the sake katrupa nga dunay magbantay, bahalag tigulang ng agwardya. Okay, dahil magbantay sa maong tulungan. Then plus pagyod katrupa mismo sa kinig ato ang mga PNP kung madayon ni mga kaigsunan. No? Kung madayon, ako nag-aampo nga madayon ni katrupa nga matag tulungan dunay PNP help desk sa anti-bullying o bangunan ini ang WCPD katrupa at least nga dunay mabuli makadangop diretso nga to ang mga kabataan, di ba? Nga makaingon ta nga matagad ang ilang concern. Kay ang uban baya mga tropa, kung ato mapansin, naay mga bullying incident di mismo sa mga private nga tulungan o ni ang nagapangabully kay dako magranggo ang parent. Di ba? Kuan man influential man sa ilang lugar, di gyud ma-address na mga kaigsoonan. Mind you. Di ba? Ang katupang may misumbong nga bata, mapay may hinuon, mahimo nga, hinungdan sa kini nga maong bullying. Ay, si anak ba ni Kuan? Ay, anak ba ni Congressman Kuan? Ito ni Hilabdan, kay anak ba ni Kuan? Usaon lang ay kumupull out, tiwa na tayo tuition. O na ang mga sitting katropa, diya mismo sa tulungan. Unlike kung doon ay PNP mga kaisunan, di ba na mo ila? At tingali kung nai mo tawag, pero dili pa na ingan na kagrabe. Kaya unlike with mismo kung ang management sa ano mo yung mag-settle-settle, yung mga counselor. Lahi, kung ako magtanong, lahi anak katropa kay naagunay biases mga kaisunan. Lagi bias anak. Pagka nai mo dool sa imuha, o ikaw teacher diha, o nakada sa management sa mga private, o kung isigutan tong private katropa. Teacher, ano ko gibuli ko ni Jasper. Si Jasper kay anak ni Congressman. Ama o ba? Ala ko, ikaw rin na uyo. Teaching rin na uyo, kanang komedya rin na. It is only a joke. Diya palang daan ka, truma, makaingon ka nga, ay biases mismo ang teacher. Kaya pagkaingon nga anang bully anak sa dakong tao. Diba? Kung na ay PNP presence ka, truma, muduol to sa polis, masumbong dito. May patawag, lahi. Magduha-duha o bias or kining laban ang katong management kay na may PNP. Lahi na po itong usapan, katropan dyan, so manawag na po nga ito kay General. Ako pasabot katropan, lahi ko nga na ang presence sa PNP mismo sulod sa tugkaran sa kining ito ang baluarte sa, I mean, sa matagtulungaan. Kaya kung doon ay insidente nga yung ana, either doon ni ka kumbaga kuan duha ni ka angulo ka tropa ang mabuli mo dangop sa atong PNP ang katong nagabuli pod magalangan sa pagbuli na kay na ato ang men in uniform. Munang ako suportado na ko ni may sulang kining pagtukod og anti-bullying help desk diha sa tulungan. Dili man sa ma-prejudice sa atong mga kabataan, but mere presence pa lang ka tropa mismo aning maong atong men in uniform. Makaingon ta nga kung dili man totally mawala mga katropa kining bullying incident mismo sa mga tulungan, at least ma-lessen kini mga kaingsunan. Sentro. Last 10:24 na sa tuaga panag-uban-uban. Medyo apit na lang sa tuwang oras. Sa tuaga trending, kuya niya tuwang trending katropang Engineer Royce. Kay Moni ang gitawag nga nagtuo mo katropa nga kung road rage mga tao na magsumbagay. Diba? Nagtuo mo kung dunay road rage involved na og sakyanan. Bag-o ni nga road rage katrupa. Kay mismo ang mga nasa transportation sector nagtan-aw sa road rage nga talagsaon. Road rage ni sa mga manok. Tan-awa da katrupa no. Nagtuo mo ang mga manok sa sabungan ra na maglabo. Bisan asa nga sitting mga isunan. Grabe, nagsilos na ni isa tayo ni Engineer Royce ba? Di na to paabdo ni Oga, kumbaga boxing ring diri sa arena na to sa ito ang kining ano, kining atong tari-tari. Diri ta maglabok ani, tunga sa kining kalsada. Grabe na yun na sila mga katropa, road rage sa mga manok mga kaigsunan. Oh. Kung ikaw maggalantaw ang katropa, wa sa'y pakialam kisa mo labay nga mga santuhan na niya. Basta kay maglabok mi diri. Na may ngana ka tropang Royce kay magkuan kining magtawag ani mag road rage may noon. mag-away, pero nasa makilid. Pero kanas lang katropa, way, pakialam kung kinsa maligsan ba na sila. Basta makabuna lang yung kwaling akong kontra ng manok. Alang saon mga katropa, no, sa tuag trending. Muna nang trending karon mga isunan nga duha ka manok. I don't know kung igtatari ba din nga mga manok mga katropa. Basta duha ka mga sunoy kung sa Bisaya pa naglabo kini, nag-away tunga sa kining dalan. Bisan sa kadelikado nga maligsan sila, basta nasa fighting mood ni sila. So ana ilang ginahimo mga katropa. Muni road rage nga wala lang involve og tao apan mga mananap or kining duha ka manok. Ma'am Jing, nanay bantay, pero halos mag-hungkod ra. Oo. Kada, bantayan po na. Kung naipulis, ibutang da sa matatulungaan, basi magsira pong cellphone. Kaya kung makapansin may ako trupang, o ba, nasa mobile, nag-able, pero nag-cellphone. What if nilabay na itong kuhan, kining mga suspect? Hindi yun ko, bantay na nga kay Suna. Kung tayoon mag-dukol, maduk lang yun. Nanay, o dapat madakpan jud ang source. Nga man ni katong sa kuan ni, katong sa Alungka Bransak diri banda sa iPhone Store sa Kiligatoril area mga kaigsoon na Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning kanimo.
1: Good morning.
0: All right, no. Wala no kung somehow adunay mga presence ato ang kapulisan. Man gusto na ko ang police presence katropa kaysa police visibility. Duha ka comparison mga kaigsoonan. Ang police visibility, makita ni mo ang police pero di mo mapansin ang iyang presence. Kaya ito alito, naglingkod lang, anak, kung mga latoy, anak mga tropa. Pero kung police presence, snappy kayo, ang mata sigig, tanotanaw, bahis-bahis sa presensya sa kining, I mean, sa kanang lugar. Kung ano kayo ang police, nagtanaw, good kung sa'yo tabo sa palibot. Pero kung ang police naglingkod, rasidok or cellphone, muna ay police visibility. Makitaan ni mo siya, pero di mo ma-feel iyang presence. So, Drico, mas pabor ko katropa sa police visibility, or I mean, police presence, mga kaisunan, gudagan na sa mga tulungan. Sentro! Katropa, medyo pigado na ganitong oras. Katropa, salamat sa pagkikuban sa kininga programa ka Sentro. Lone, sabun po! Ito na ganoon makauban na ito ang Disney Princess sa katropa ng Jobet sa programang Sentro. Ano siya na puhon, kaya kung wala pa, makustitan yung bugan, ano kung ano pa ni Kabali katropa, no? Bita mga isunan, salamat sa pag-like, pag-share, pag-komento. Pag-subaybay sa programa Gasentro Mubano sa Limadugay, ang programang rated PG, yung makaoban, DJ Sexy Sassy. Ano kadugay si Sassy diri katropang Engineer Royce? Kung anagin siya, nagka-himisong. Basta lagi. Sa ano pa, nagka-pughad. Nagka-hugot ang angay. Sa panay term ani sa mga ano mag-term ni Engineer Royce, no? Ito katropa. O sa mga isunan, mismo onya alas 12 ang XFM News Nationwide Dumakaoban, XFM Mega Manila. Tapos paring partner karon sa gawas, katropa. Katropang Marvin Ibano o katropang Jun Marata, katropang Roger Kapangpangan. Sparring partner pa na to sa technical side, Engineer Royce Arki Arieta. Sa ngalan sa kinitibukan ng puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jasper Maguncia, sa pangalan sa katropang Jovet Espanyol, inang programang Sentro, kamatuoran ang Sandiga. Sentro! Oras katropa, alas 10:29 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure. and ready when you are. Send today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Unsaon man ang uyab nga buutan, kung daghan sad batasang tinaguan.
7: Ow.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarek sana!
10: Exciting!
9: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao. Good morning! Mayong buntay! Hello mga katropa! Today is Friday! Piyernes na gyon! Finally! It's Friday! Mga katropa, adlang Biyernes, Julio 3, 2021. Say hi and hello sa lahat ho ng mga naka-tune in, sa mga nakatutok na sa ito ang kagwa pakarong buntaga, no? Mayong buntay! Hello mga katropa! Kamusta man ang mga bibi na, oy? Welcome sa itong programang
1: Rated PG.
0: Mga katropa, ako inyong makauban sa pipila ka oras ang Sassy Yug Sweet. May lain, DJ Sexy Sassy, mga katropa. And maayong buntag sa itong mga suking digpaminaw. Grabe na ganyan taon sila ka-loyal. Sana ako loyal. Oh! Napa ba'y loyal ka ron? Ah! Basig royal na hinuon na. Maayong buntag sab sa ito ang mga tito-tita. And sa mga katropa na ito, di ano nga nagharay-haray lang. Nagpahuway. Kaya bago lang nahuman sa ilang ginbuhat sa ilang panimalay. Nangalimpyo silang tugkaray. Usually mga katropa, ingon arang orasa, mura ka na nga. Matawag na ito nga, pahuway usa. Pahuway usa kay init naman ko ayo. Init na kayo ang silak sa adlaw. Unta ingon anak pud ka init iyahang feelings di sa imo ano. Sana all na lang unta og ingon anak jud ka init. Good morning sa atong mga katropa. Labi na gyud sa tuang mga viewers sa atong Facebook live. Good morning po. Talagang good ang morning mga katropa kay ni matatanga guwapa. Ni matatanga guwapo. Ni matatanga pinangga taniya. Aya! Halo eh man sa wala gipangga oy. Anyways mga katropa, pwede kayo mong mutext sa tuang hotline na ako namin mga panawagan na song request. Yan 0969-333-0537. Agad mga katropa, 0969-333-0537. Request na mo sa inyo ang mga theme song diha. Request na mo sa inyo ang mga favorite song. Mga katropa, alas 10:40 sa kabuntagon. Ay mag hawa sa inyo ang gilingkuran diha ha. Ay mabalik pa si Sexy Sassy mga katropa. Siyempre, araw-gabi ho sa mga in love dyan. Huwag ipiling oras basta in love gani. Mabuntag mo ito magabi in love kid na. Para sa mga katropa nato.

oras sa Pilipinas, alas 10:50 sa Kabuntagoy. Ang oras mga katropa, hatod kay nato sa Santon Plus Gold. Ato na yung malunggay leaves nga dakong tabang, aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon og parat og junk foods, ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Good morning! Bangon na di, ha? Bangon-bangon na sa mga wapan nakabangon. Bangon na kay Udto na kay Tiyot-tiyot ba niya? Mani Udto na sa... Hi Anthony, good morning. Good morning Sab, sa ato ang mga katropa nung galili-lili sa ato ang live. Good morning Marty Navarez, good morning kay Jing Pagarido, hello katropa, good morning. Good morning DJ Sexy Sassy, pa-request DJ Cry in the Rain. Oh, try natin later on. Good morning DJ, shout out din the Pita. Oh, Mother Lialin, hello, good morning. Good morning also Rex Ardeniza. Sige na mawala si Rex basta na i-live. Murag ka nang gihimo na na niyang alarm. Good morning DJ Sexy Sassy, pa-request Greatest Love of All from Romilita. Hello Ma'am Romilita. Good morning. And maayong buntag sab ang Hilolao. Pa-request ng Olalabay Baby Dolls. Olala. Hi Randy Santisas, good morning katropa. Imong tingog DJ makapukaw. Sa katulog na ako, sese. Ana-anas na ninyong mga bulatik ba? Para lang, good is shout out. Ayan, shout out sa tuwang mga katropa noon. Gamarienda, karong mga orasa. Naka-break time. Eat well ho. Kaon, Jude. Ano, nam-nam. Ano siya, nam-nam kay kag-boses DJ. Kaon, day ni mo. Good morning, DJ. Shout out, Nell Ibanez from Kamayaan, Labok. Bohol DJ, ka shout out. Ang layo naman. Good morning, Miss Dan. How are you na po? Kamusta ang buhay-buhay? Laban-laban pa rin ho ba? Lumalaban sa buhay kahit hindi naman ipinaglaban niya. Pinawa! Ingon ba si Anthony? Imong tingog makatandog sa akong kasing-kasing dolor. Buhay pa rin. Ganun dapat buhay na buhay. Kahit ikaw patay na patay sa kaniya, ikaw pa rin buhay na buhay. Gani no, sana all nakatandog. Sana all ang gindi makatandog. Good morning, Paul Manalo, hello po. Pangalan, apelyedo pa lang. Panalong-panalo ka na. Lumalaban ako mag-isa sa buhay. Okay lang yan. Kasi darating din yung time na meron ka ng ipaglaban soon. Hindi ka laban, ha? Which is ipaglaban ka. Ito mga katropa, lamig ka sa feeling no nga ipaglaban ka sa katao nga imo pong ipaglaban. Ipaglaban rather. Pero wadjoy lamig mga katropa ka nang ikaw ray sige laban unya siya wadjoy ni laban. Diba? Masyadong unfair. Lamig sa feeling, uy, labi na gud ko ikaw, grabe imo ang effort para lang gud ipaglaban siya. Ipaglaban nimo siya sa imong parents. Sa mga bashers. And everything. Tapos siya, wala man lang siya gihimo para ipaglaban ka niya. Uy! Masyado ka namang unfair. Mga
katropa, alas 10.55 sa kabuntagon pa 10.55. Mga katropa, stay put and standby. More song request ho sa ating pagbabalik mga katropa. Kaya stay put and standby. Para ho sa mga na, sa mga in love at this time. Para ho sa inyo, here in my heart.

0: Baklari sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kaklara Eksana!
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong kuranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala pong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesto. Realitibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
12: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Rated PG!

sa Pilipinas, alas 11, Korea, 14 sa kahawduhan. 11:14 in the high noon. Mga katropang oras, hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit na hinungdan sa pagkawala sa memorya. Kakusgon ang cognitive function sa utok nga mao'y hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigulit ang magpitik sa kasing-kasing. Huwag mo pakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Coffee Mix mga katropa walay caffeine. Santon Plus Coffee Mix kape na tambal pa. Yeah, you bleed just to know you're alive. Welcome back mga katropa sa atong programang Rated PG. Good morning sa mga kaka-scroll. Sige, scroll up, scroll down. Kita nga atong kagwapa. Hello. Sa inyo hang adlaw Biyernes mga katropa. I know excited na gid mo mga weekend noon. Para madayon na gid ang mga sabot-sabot.

0: pala, shoes. Maing buntig, buntig.
1: Pinawa!
0: Maing buntag na sa inyo, ano? And, watching here, San Francisco Ads, DJ Sexy Sassy, hello, John Lee Kiamhot. Ayong pagpaminaw. Imong tingog DJ, makapukaw sa nakuyapan kong kasing-kasing. Ay.
1: Pinawa!
0: Igoto marana Rex. Basigwa na ipamahaw Rex. Maong nakuyapan rana Rex. Good morning, Embet Abeliana. Anong paap?
1: Pinawa!
0: San ka ba aakyat?
1: Ayaw!
0: Nasa Facebook live ka tapos mag-up ka. Ano naman?
1: Pinawa!
0: Binuanggid ka ayo, Rex. Dahil na parubay tirada ni... Kaan ka ron ni Embet. Sa puso mo daw, DJ Sassy says. Maglisod mo kat-kat ani.
1: Pinawa!
0: Bobo, pero maglibog ka kung asa ka musulod.
1: Ayaw!
0: Anyway, shout out sa itong mga katropa ko, pakatropa, na nagsaulog sa ilang mga adlang natauhan karong July 3.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, mga katropa! More and more and more, more years to come. Aba ninyo mga mahal sa kinabuhi, no? Stay healthy. Stay, you know, pretty and handsome. Anong ginayaw-yaw mo, Edward? Katkato na nila, DJ. Bisan why hak-hak. Kaya maayaw man sila mag... Binaki.
1: Ayaw!
0: Napod ay pagkabaki, no?
1: Pinawa!
0: Dong manwit ba kay na may baki nga kanang nasa sa kanang, you know, nasa mga basakay. Napoy klase nga baki mga katropa. Kato ganing nasa saging ganing nga. Nagtapot sa saging mga katropa. Ang color niya is murag white, I think. Tapos mahadlak juga na sa iya sa una kanang ipakit kay barog.
1: Pinawa!
0: Oo, ang tawag ana is manwit. Kay nga no daw mo pilit doon na siya if ever na mambak sa imuha katropa, dugay doon na siya matanggal. Unang mahadlok jud ko ana. Ano ginayaw yun, Edward man?
1: Pinawa!
0: Mga katropa, katong hotline 0969-333-0537. Daghan klase nga baki, DJ, pero ang pinakalami dyan, katag yung baki nga baki, baki-baki.
1: Pinawa!
0: Siya man ang baki.
1: Ayaw!
0: Sama na, oy. Mayong pagpaminaw sa itong mga drivers out there. Kaya sa mga naka-tune in, no? While sila nag-kumot-kumot sa mga manubela. Mayong pagkumot-kumot. Drive well. Amping-amping kita ka nun eh, mga katropa ng hilabinang sa itong mga drivers. Sa itong mga jeepney drivers. Sa itong mga van drivers. Sa itong driver diha, no? Inaminaw, amping-amping gid mo mga angkol, mga kuya. Kaya, kinabuhi ba na itong kinadala-dala, no? Nakasalalay po sa ating mga kamay.
1: Pinawa!
0: Inod bitaw. Kumot-kumot ka, kalamay, ha? Watching from Pitos sa Bunal, DJ. Lugar na siya. DJ, kamusta man? Ay, okay ramang gugay ko, eh. Nagyapoy, nahimsul. Nag-antos na tumang kagwapa.
1: Pinawa!
0: Ana man ang katropa. I love myself. Ayaw man gilove. Ako nalay mag-love sa akong self. Uy. Taro nga ugkumot ninyo.
1: Pinawa!
0: Taro nga ugkumot ninyo o nang inyong

0: lalaki diha kay og makabuhi na lahi na ang mukomot ana.
1: Pinawa.
0: Pero nga lagi ba kay maglisod tagbasa diri. Lahi pa lang nato mabasa karon kamo gininong dana na ba? Nag-request na ko unsa may mong request Abeliana. Pa-up imong request. Ako na'y love ni mo DJ Puslan Manes, ha? Basig di niya kakatulog.
1: Pino ka!
0: Kamu, ha? Mga katropa, alas 11.21 sa Kabuntagon, 11.21 in the high noon. Ang oras, hatod ka na ito, Sandan Plus Gold. Ato na yung malunggay leaves. Kaya akong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bukaon o paratog junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sandan Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga tropa, pwede kayo mag-request yung mga favorite songs. Just comment down sa ato ang Facebook Live. Pangita ka lang ang XFM Davao. Pwede po mong mo-text sa itong hotline 0969-333-0537. Alright mga katropa, stay put in standby. Kaya sa itong pagbalik mga katropa, more shout-out or song request. Para sa itong mga katropa diha, nakatune in. Para sa inyo.

Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buo murag dako og koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo kuna. Ninahinay na siya matmag ani na siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadebis niya kay nawala magod. Basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko

0: Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, natulog ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Mga katrupa, andam na ba sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
4: Ka-Clarex, sana?
6: Exciting!
7: Rated PG.

0: sa Pilipinas, alas 11.51 sa Kaudtuhan. 11.51 in the high noon, mga katropa. Maayong pagpaniud to sa mga naniud to na diha. The Shine. Shout out sa mga mopo dyan paghungit. Mabadyo'y pagnganga mga katropa, no? Mayong pagpaniud to some sa mga katropa na to diha, no? Nga nagatanaw sa mga nagalili diha sa itong kagwapa karon. Eat well mga katropa, kaon og taroy. Balagi na binuangan kaniya, importante busog ka perminti. Mayong ud to some sa itong mga katropa nga naka-break time. Karong rasa. And break time lang ha, way bulagay. Nag-break time lang katropa. Shout out sa mga in love. Karong adlaw. Masaya mga mga katropa kanang ang pag in love sa usa ang kanagaling feelings ba. Say in love ta sa iya o say di po. Ang ingon na good. At okay tayo mga katropa, batiyon tag kanagaling nga muga urus-urus nga gugma sa usa ka tawo. Say po ka nang muragulalay. Murag na pero murag ka nang naa murag pero muragula. You know that feeling? DJ Sexy Sassy, ganahundred ko sa imong tingog. Nakatulog ko, walay nakatupong. Gaklarix anaw. From Romelita. Hi, Ma'am Romelita. Grabe, gini ka. Supportive si Ma'am Romelita. Ganahan kay ko. Hi, Randy. Good morning. Good high noon. Itaw ay mga katropa, ayaw kayo magka-inlove kay Sassy, ha? Ay, maabot dyan ba ya ang time nga? Nga biyaan gihapon mong Sassy. Mo nang mag dili lang kay tanto jud nga kanang kuan ba. May panggug man nag-uros-uros palagi oy. Balaga tagili nga to ang gugma, importante puno nga to ang bulsa or pitaka, no. DJ Idol napabunal from Nick Dao, puro 4 Bukid Nui. Shoutout sa mga taga Bukid Nui. Especially kay Sir Gabriel. Ito ay mga katropa, ayaw dyan kayo mo pagka ganaganing natawag ano eh. Basta mabot ra ang tamang panahon mga katropa. Okay, mabot dyan ang time nga. Mag-bye-bye gihapon si Sassy Dirino. Ay, namdumi lang. Everything is temporary. Ito ay mga katropa. Dito pwede mag-imot-imot. Watay angay mag-imot-imot. Rex Aragon, hello. Kamusta na nga ito mga lechon diha? Kamusta na nga ito ang lechon? Wadyo ka nagpatilaw, anak ba? Sige lang kag-ingon nga. Tagaan ko ni mo niya. Hangtod ka na wak mag-ihapon. Anyways, God bless. Hopefully, paldo pirme nga ito ang negosyo nun. And shout out sa ito ang mga katropa diha nga. Sa mga nagharay-haray karong rasya nun, nga nang katulogo na kayo ba? Nagaling gusto ka nang nag-break time lang unya kay. Kami naman hindi katulog. Sunod na lang. Sunod na pa'y sunod. Pawasak ko DJ Idol sa mga flak mandiri na mahog na sad sila Idol. Ayong pagpaminaw din sa inyo, ano, thank you so much for watching. Oras sa Pilipinas, alas 11.55 sa Kaudtuhan. Baga paspas na puning oras. Pinagukod na ta. May paning oras, willing mo gukod. Pero siya, wadjod na ni Maho. Hi Ray Diaz, maing udto. Ani udto na ba? Ani udto na ba mga first son? Ani udto na mga katropa? So, kaon na. Kaya ka mo naway kaon mo rin.
1: Pinawa!
0: Ay, Boss J. Kamusta ang mga may karelasyon? Kamusta ang mga gipang-ungo na diha? Wala pa jud naniud to diri DJ sa pamaygihulat. Nagulat pag inyon kaon na diha. Nagkaon na ka. Oh. Inyon like, kaon ba ya ha? Ayo pagutom kay pakaslan pati ka. Chess.
1: Pinawa.
0: Striyahe. Kana ganing mga ingonanan ng mga linya mga katropa. Oh. Murag ludo na ka maminaw ba?
1: Pinawa.
0: Oo, kana, mauna akong ginahulat, ah. Wala, hulat pa kag na ganing, yakang i-remind na, i-remind na magkaon ka. Sana uli?
1: Pinawa!
0: Ito, uy, napod yun ba yung mga tao, mga katropa, ganahan yun sila nga ingon, ana, every time, every minute, i-update yun. Yeah, ako mga katropa, manindog man akong balaybo.
1: Pinawa!
0: Manindog akong balhibo. Siguro ka nang nagsawa. Di man sa nagsawa. Oh, eh, hanag yun ko.
1: Pinawa!
0: Maojo DJ, pareha ta. Load on na po ko maminaw. Daghan na ta. Di man sa bitter, no? Sadyang uihan na yun ko. Labi na yun ko nakita na to nga. Siguro it's storya without action.
1: Pinawa!
0: Dakong binuang.
1: Pinawa!
0: Nanindog lang. Kagingil-ngigan. Good.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, 11:58 in the high noon. Wala kita igong oras mga katropa. We need to say bye-bye na joy. Anyways, thank you so much sa mga naguban-uban sa tuano. Sulod sa pipila ka mga oras. Ang tudsunod, higayon. See you on Monday mga katropa. Sa Lunes na sad, uy.
1: Pinawa!
0: O, paraming awon po mo panalag sa kaysasi. Anyways mga katropa, 11:58 in the high noon na joy. Hinagin mong punggan.
1: Pinawa!
0: Sa ngalan sa tong station manager Jasper Magonstrong, sa tuang Master Control by Royce, daghang salamat. Sa tong mga katropang naminaw, sa mga nag-view sa tong kagwapa, thank you so much. Kini si Sexy Sassy nga nag-ingon, amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa puno giyod sa pagsulat. Bye-bye! I love you all. Happy weekend!

0: It's 12 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, si Added Santin ng Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
4: Senado magkukokus para sa impeachment trial sa Lunes. Headlines.
3: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
4: Headlines. Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
3: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
4: Sa Manisang Regional, grade 10 student patay, 14 anyo sugatan matapos tamaan ang kidnap habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
3: Balita international, 8 monghe sa Thailand patay matapos araluhin ang pickup truck na minamaneho ng isang minor de edad.
4: Balita showbiz, Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
3: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabahin nyo na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
4: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, may higit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tinig naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para ma-check ang mabilis na pagtugon sa namang insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pagkiisa sa kanilang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Ipinilit ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warrant ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question din ito ang umaray magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya. Hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Ang Senado naman, Katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
5: Nagkasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Lauren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidemic sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampan ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
4: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, gayon din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
2: XFM News Nationwide.
4: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong Free Trade Agreement.
6: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
4: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration.

0: Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapainggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidlat habang nagpipiknik. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
3: Report. Patay ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa initial investigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16-anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14-anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at patuloy na inoobserbahan na panang mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ikatlong biktima ng pamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Lay your head, the day is through.
5: Inilibing na ang 15-anyos na si Joyan C. Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Di Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang 14-anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
2: Na italang kaso ng African Swine Fever sa Barutac Viejo, Iloilo, itinuturing po na isolated. Katropa natin sa Balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Itinuturing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang luwabas ang resulta ng eksaminasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring

0: Sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan, dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Tatlo arestado sa Eldido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng ilegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report. Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Samantala, ang 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakinalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
4: Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagpapakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang itinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News. Weather
3: update. Segway na tayo, katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
1: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Bukod po dyan, may mga pinapalalahan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
1: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
3: Mga katropa, sumigat po araw, 531, lulubog 629. ng gabi.
2: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho na isang 11-anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa polisya, kinuha muno ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos siyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos umaga ang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final noong pong last year. Sa third round, mga katropa, makakaharap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inabang ang laban din sa tournament.
2: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
6: XFM Davao.

0: Sample Plus Gold.
1: Maximum rito ng mga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sun Zone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen Alessandro.
3: Sun Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sun Zone Gold, Coffee Mix.
4: Hey, good morning. Ano pa natin?
5: Amilcher, Milcher yan o.
4: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano pong ang reaction sa kape namin?
5: Okay na naman, sarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
5: Mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
5: Okay, thank you rin.
0: Sunfun Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunfun Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Sunfun Plus Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po.
6: Good morning po.
4: Ano pong pangalan natin, ma'am?
6: Ligaya Vicente.
4: Okay, ma'am, sa kape po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
6: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
4: May mangustin, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
6: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
4: Yan po yung available po sa pharmacy.
6: Okay, thank you po.
0: Sunfun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunfun Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanila po natin butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Puller at Doc Algie Bakla. Malusog na tanghali po sa inyong dalawa.
1: Okay, isang malusog na tanghali, mga partners at sa lahat ng ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong palatuntunan araw-araw sa himpilan pong inyong pinakikinggan. Sana po ay marami tayong mapag-usapan na naman na kapaki-pakinabang na bagay para sa ating pagpapalusog.
2: So another day, another topic na naman tayo, mga Dok, ano? At another information, especially ito ay swak na swak sa lahat ng mga listeners natin kasi posible anytime sa kanilang buhay ay maka-experience sila ng ganitong problema na tinatawag natin na allergy. At yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang, kaya manatili pong nakantabay, mga ka-wellness, dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan nationwide sa atin po mga FM stations. At syempre, live din po tayo ngayon, napapakinggan at napapanood sa atin pong Yes to Health Facebook page. Ha? I-follow nyo po at i-share nyo ang atin pong mga FB page, mga kaibigan, ha? Mga ka-wellness, para po makapanood din mga mahal nyo po sa buhay kahit saan man dako po sila ng mundo. Basta meron pong internet ay pwede pong makapanood at makapakinig ng live sa atin pong mga programa. At kung kayo po ngayon ay nanunood at nakikinig na sa atin pong live streaming, ay meron agad handog na regalo, Doc Ron, para sa atin pong mga kaibigan.
2: Yes po, mga ka-wellness, ang mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live, ha, posible po kayong marigaluhan ng healthy katropa giveaway. O sa mga katropa natin nakasubaybay o ka-wellness natin nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tandaan lamang, ang kailangan pong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para naman ma-share ninyo sa mga mga followers and also mga kaibigan po ninyo sa Facebook ang The Secret of Health. And i-comment po ninyo ang mga good benefits, ang mga na-experience po ninyong kagalingan sa paggamit po ng mga Yes to Health products, at saka ilagay po sa ilalim ng inyong komento hashtag The Secret of Health. At maya-maya lamang po ay i-announce po natin kung kaninong pinakamagandang experience ang mananalo ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yeah, mga ka-wellness, sundin ang atin pong mechanics. Dahil malay nyo, mamaya kayo maswerteng mapili po natin. Okay? Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman, ha, sa mga excited gumamit ng produkto po ng Yes to Health, available na ho yan sa ating mga partner distributors, ha, gaya po ng Mercury Drug, ganun din sa Watson's, ganun din sa Generic Pharmacy, Generica Drug, South Star Drug, meron din tayo sa St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga branches po, ano? Ng South Sardag, nabanggit ko na kanina. At soon and very soon, ang ating coffee ay mabibili na natin sa lahat ng Pure Gold supermarket. At marami pa tayong ibang availability ng product natin ay mas magiging accessible sa ating pong mga consumer. Ano? Sa mga lugar ho ninyo, sa mga butikang lokal sa inyong pong mga lugar, ipagtanong lang ho ang tatak na Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon, para sigurado tayo na ang ating iniinom ay talagang yung legit na galing ho sa Yes to Health.
2: Yes to Health, yeah.
1: At kung wala naman ho kayo mabili, wala rin problema. Eh, modern na ngayon ang panahon. O, pwede kayong umorder sa ating pong Shopee page o Shopee store. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 para maka-order ho kayo, mga ka-wellness.
0: At syempre, ang ating pong mga produkto ay pwede rin mabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies, ha? Kaya puntahan nyo po ang mga Yastro Health Wellness Centers po natin. Mm-hmm. Dahil available dyan lahat ng produkto ng Yastro Health with discounts pa yan, especially sa mga senior citizen. Pakidala po ang inyong mga IDs at mga cards po ninyo para maka-avail ng atin pong mga special discounts.
2: And of course, mga partner, ang mga Yastro Health clinics po natin ay meron pong unique naturopathic modalities na ino-offer po natin na sa atin lang pong klinika. Ano, katulad ng tinatawag po natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Yeah, sa mga wellness natin dyan na gustong sumubok ng mga services ng Yastro Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba. Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na kaagapay po natin sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang kondisyon na nakaka-apekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mga ka-wellness. Itong tinatawag po na allergies. Nako, nakakaranas ba kayo dyan ng bila na lang kayo napapabahin, sunod-sunod na hindi mo maiwasan na sneezing, na may kasama pang runny nose. Ayan. Yung iba naman, Doc, ay pag nakakaranas ng allergies, nangangati yung buong pangangatawan po nila. O may kakilala ka ba na pag nakakain ng mani, mga shrimps, at iba pa na mga seashells, ano? Talagang grabe yung allergic reaction sa kanila pong pangangatawan. Ano? Bakit kaya ibang tao? Kayang kumain nung ganun, at yung iba naman ay hindi.
2: Hindi.
0: Ayan. So, allergies or itong allergic reactions, ano, ay madalas ang ano po mapasok sa atin, sipon lang or yun nga, yung nahihirap ang paghinga, ano. Pero ito pong allergies, mga kaibigan, ay hindi lang ito simpleng problema. Masigit pa doon ang problema na allergies. Sa katunayan, maaari itong maka-apekto ha, sa atin pong paghinga, sa ating balat, tiyan, mata, at maging buong pangangatawan po natin. At meron pa isang kondisyon, tinatawag po ito na anaphylaxis. Ano? Isang matinding allergic reaction na maaaring maging banta sa buhay ng isang tao pagka hindi agad maagapan, mga ka-wellness. Ano? Kaya napakahalag po na maintindihan natin, malaman natin kung ano ang gagawin pagka meron po tayong allergic reactions. Ano yung mga dapat po nating gawin at paano ito maiiwasan at maaagapan gamit ang mga nutrisyon, healthy lifestyle, maging yung mga evidence-based natural approaches, Doc Algie.
1: Oh, alam ba ninyo na kapag inaatake na ka ng allergy, ano, ang immune system natin hindi ibig sabihin mahina. Sa katunayan, masyado lang itong masipag.
2: Overreactive.
1: Ang problema po, nagkakamali ito ng target. Parang friendly fire, ano? Imbes na yung virus o bacteria ang labanan, ang napapagkamalan nitong kalaban ay yung mga bagay na karaniwang hindi naman nakakasama. Gaya ho ng pollen, yung alikabok, yung mani, kasi yun yung mga common allergens na nababanggit yung itlog o seafoods. Para itong security guard na napagkamalang magnanakaw ang sarili niyang bisita. Parang ganun, ano? Imbis na salubungin, magpapatunog ng alarm. Di ba? O syempre, ganito rin ang nangyari sa ating katawan. So, isa pang interesting fact dyan, hindi lamang bata ang nagkakaroon ng allergy. Ano? Maraming tao po ang una nagkakaroon ng allergy sa edad na 30, 40, o kahit na 50 na sila. Ibig sabihin po, pwedeng buong buhay mong nakakakain ang ng hipon o mani, tapos bigla ka na lang magkakaroon ng allergy pagdating ng adulthood mo. At isa pa, napansin ng mga researcher na mas maraming allergies ang nakikita sa mga taong lumaki sa mga highly urbanized areas, mga syudad, ano?
2: Kaysa doon sa ano, nakatira sa bukid-bukid.
1: Oo. Ito daw ay sa isang obserbasyon, nagbigay daan ito sa tinatawag na hygiene hypothesis, na nagsasabing maaring nakaka-apekto ang kakulangan ng exposure sa iba't ibang mikrobyo noong bata pa, sa pag-develop ng immune system dysfunction. Gayun pa man, isa rin po ito sa aktibong pinag-aaral ngayon ng mga eksperto sa allergy, para malaman nila kung ano talaga ang punot dulo nitong allergy na ito.
0: Kaya makapansin yung mga bata. Meron mga bata, Dok, na naglalakad lang dyan, patakbo-takbo, walang sinelas.
1: Wala. Sinuso sa kanila yung allergy.
0: Wala. Pero yung mga bata na lagi nakakulong sa bahay, nako, yun yung laging madalas inaatake ng allergies. Ano, ano naman, Dok, ang statistics sa buong mundo patungkol sa allergies na ito?
2: Well, according sa World Health Organization at iba pang international allergy organizations, ang allergies ay kabilang sa pinakakaraniwang chronic health conditions sa buong mundo. Ibig sabihin, kapag kakaraniwan, marami sa mga tao ang nagkakaroon ng tinatawag natin na allergy. According sa studies, daang-daang milyong katao nakakaranas ng allergic rhinitis. O mas kilala bilang hay fever. Nilalagnat yung binabahin, sinisipon, yun po yung hay fever. At mahigit sa 260 million naman ang may asma sa buong mundo. O, kapag ito namang asma, kapag hindi na-address as soon as possible, it might threaten yung tinatawag natin yung buhay ng isang tao na may asma. Lalong-lalo na kapag bumaba na yung oxygen level sa katawan. Samantala, sa mga bata naman ay milyong-milyong mga bata at matatanda rin ang may tinatawag na food allergies. So, kalimitan dyan yung mga hipon, crabs, yung mani. Pero, meron akong kilala, ako mismo nakakita, naka-experience, may allergy sa pako o yung fern.
1: Fern.
2: Oo.
1: Kakaiba, no?
2: Oo, kasama natin sa church, ha, nagkaano kami dun sa pangil. Ang sarap ng luto namin nung pako na ginataan. Sabi niya, meron siyang allergy. Sabi ko, matagal na panahon na yun, sumukan mo uli. Nung kumain ako, biglang namula na maga buong katawan, tapos nahirapan huminga, natakot ako. Yun pala, kaya sabi niya, hinding-hindi na siya kakain ng fern. Kasi meron siyang allergic reaction sa tinatawag natin na pako. At ang bilang ng nag-iiba depende sa bansa at sa paraan ng pagsusukat, ngunit malinaw na ang allergy ay isa sa mga lumalaking concern sa buong mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, patuloy na dumadami ang kaso ng allergy, lalong-lalo na sa mga industrialized countries.
1: Oo, kasi alam mo, sa probinsya, bihira ako makakita na may allergy.
2: Yeah, bihira din makakita diba? May asma, may hikain.
1: Sa bundok na katira, hindi uso sa kanila yun eh.
2: Pagulong-gulong sa putik, ano?
0: Ako, may kilala din ako, Dok. Allergy sa pogi. Kaya iniiwasan ko na lumapit. Kidding aside, mga ka-wellness.
2: Allergy sa pogi.
0: Mga Dok, paano ba nangyayari itong allergy? Kasi maraming tataka, Dok, bakit inaatake ako ng allergy? Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit nangyayari itong allergy na problema?
1: Kanina, nagbigay ako ng analogy tungkol sa security guard. Para madali maintindihan. Isipin natin na yung security guard, immune system yan. Tapos, normal sa trabaho niya na proteksyonan yung vicinity against sa mga outsiders. Kumpara yan yung mga virus, mga parasites sa ating katawan. Ngayon, kapag yung security guard, siguro inaantok, wala sa mood. Delivery rider lang naman, pero ang kanyang interpretation, ay ano to, masamang tao to. Tapos nag-trigger siya ng alarm. So, nagpanik yung mga tao, tumawag ng pulis, di ba?
2: False alarm.
1: Yun ang ano, yun ang meaning ng allergy sa ating katawan. Ibig sabihin, highly reactive yung ating immune system sa isang bagay na napagkamalan niyang kalaban ng katawan.
0: Non-harmful naman.
1: Oo, na hindi naman talaga, parang overreaction ba ang nangyayari sa ating immune system.
2: Well, kapag ang isang tao ay na-expose, no, mga Dok, sa tinatawag natin na allergic or merong allergic reaction yung isang tao, is maaring wala pa siyang mararamdamang simptomas. Mostly, sa una, walang simptomas. Pero sa loob ng katawan, meron na palang unti-unting nagre-react o nangyayari sa loob ng katawan. Gumagawa ang immune system natin ng special na antibodies na tinatawag na immunoglobulin E or IgE. No. Ang IgE ay kumakapit sa mga cells na tinatawag na mast cells at basophils, na kung saan sa susunod na makasalamuha ang parehong allergen, halimbawa kumain ng hipon, nakalanghap ng pollen, kaya kuminsan kapag kapanahon ng tagmangga, panahon ng tagbunga ng papaya, yung iba is nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng hay fever, nagkakaroon ng pagsisipon, nangyari is nag-a-activate yung mast cells. At kapag ka nag-activate yung mast cells, nagpapalabas naman ng ibang chemical ang katawan, lalong-lalo na yung tinatawag po natin na histamine.
0: Ano ba yung histamine, mga ka-wellness?
1: Madalas
0: kasi itong nababanggit. Ano? Ang histamine ay isang hormone sa pangangatawan natin, at ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga reaction katulad po ng pangangati, pagbahin, sipon, yung sipon na yan, yung parang tubig lang.
2: Mm-hmm. Runny nose.
0: Ang problema dun, nakaka-irritate siya ng nasal area natin.
2: Mm-hmm.
0: O, yung iba, namumula na lang yung ilong, kakapunas nung parang tubig na sipon ano, na umaago sa kanilang nasal area. Pamumula ng balat, luha sa atin pong mga mata. Ayan. Mm-hmm. Kasi yung iba, pag may hay fever or yung may allergic rhinitis, bahin na bahin, sinisipon. Oh. Tapos yun, lagi nagluluha-luha yung mata.
1: Itsura parang bigo.
0: Oo.
1: Iniwan ng jowa.
0: Baladong ilong, pamabaga na iba't ibang parte ng ating pangangatawan. At may kasama ding hirap sa paghinga. Yeah. Kaya karamihan ng mga gamot sa allergy ay ang tawag doon mga antihistamine. Now, dahil pinipigilan na ito yung epekto ng histamine sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Yan.
0: Kaya mga ka-wellness, ngayong alam na natin kung ano ang allergy, yung nature ng allergy at paano ito nagkisimula sa atin pong immune system, mas maunawaan natin ng husto kung paano ito kasi sabi na iba doc, wala no gamot ang allergy.
2: Mm-hmm.
0: Mahirap panahin. Well, actually, napaka-challenging naman talaga ang mga allergy sa katawan natin kasi sarili nating sarili nating immune system ang ano natin dito ang may problema, ano? Kaya dapat malaman ng mga ka-wellness natin kung paano isa sa ayos yung normal functions ng ating immune system para hindi siya laging nag-overreact dun sa mga non-harmful naman talaga sa loob ng atin pong pangangatawan, ano? Sa mga pagkain atin nakakain, yung mga may mga chemical din kasi na tinatawag na allergens, ano? Or nakakapag-trigger ng allergy, ano? So mamaya ay hihimay-himayin pa natin yan.
2: Yes.
0: Kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ma-expose tayo doon at makapag-trigger po ng allergic reaction sa atin pong pangangatawan. Kaya huwag kayong alis mga ka-wellness, ha? Ay marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa special na episode po nito patungkol sa allergies.
3: The secret of health. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng Arif Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaki, di gasin. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. At yung sa text line 0969-609-6545. Doc Algie, ano po ba ang mga klase-klase ng allergies? Ano-ano ba yung iba't ibang types of allergies na pwedeng maranasan ng mga ka-wellness natin?
1: Actually, mayroong isang klase ng allergy na kadalasan ko ito nakikita sa ating mga mga pasyente, sa mga kaibigan natin. Ito yung food allergy.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag mayroong nakain, may reaction ka agad yung na nangyayari. Minsan yung iba, minuto lang talagang parang hate na hate ng immune system natin yung pumapasok. Oo.
2: Merong flare up sa
1: dad. O, pinakakilalang uri ng allergy yan. Ito yung nangyayari na pag ganun nga, hindi naman masama sa katawan, katulad ng mani. Meron akong kaibigan na basta anything na may mani. Kaya di ba ngayon sa mga food label, may makikita ka na allergen information.
2: Yes.
1: Kung ano meron siya, dairy, egg, peanut. Kasi yan yung common . Na, hindi ko nga alam bakit ba yung mga yun ang lagi na lang pare-pareho lang ng allergy, ano? Yung mga nuts, yan, maraming may allergies nuts, ganun din yung dairy like gatas, yung cheese, may mga allergy diyan, yung hipon, mga shellfish, mga alimango, yung ibang isda, may na-allergy sa ibang isda, yung especially yung tulingan. Yan, nakaka-allergy. Oh,
2: meron ang sa amin nabatay talaga doon sa ano, doon
1: tulingan.
2: Yes, allergic reaction sa tulingan.
1: Oo, tapos yung iba sa any wheat products.
2: Yes.
1: Kaya hindi sila makakain ng tinapay,
2: gluten.
1: O mga ganun, mga glutinous ano. At may iba din naman na allergy sa soybeans. Oo, na hindi maipaliwanag bakit ba nagkakaroon sila ng ganung ano. So sa Pilipinas madalas natin naririnig yung allergy sa hipon, alimango, tahong at mani. O kasi ano. Pero paano ka ba nagsisimula ito? Tanong sintomas. Makikita nyo pag kumain ka ng isang pagkain may allergy ka, nagsisimula sa bibig. Yung bibig mo nangangati, namamaga yung labi mo, parang namamantal ka. Yung iba pag medyo matindi yung tama, nagsusuka. Yung iba naman nag-LBM, sumasakit yung tiyan. At isa sa pinakamahirap kasi na tumamang klase ng allergy reaction, yung hirap sa paghinga. Mm. Medyo delikado yan. Mm. At sa matinding case pa, yung anaphylaxis na, alam mo naman, ibig sabihin, pag nag-anaphylaxis shock ka, talagang hindi yan magdadala ng kung ano-ano man dyan. Kailangan mong dalhin sa ospital for emergency treatment at ito ang kalimitang dahilan ng kamatayan ng mga tao tinatamaan ng allergy. Yung binanggit mong yung pasyente na kumain ng tulingan, anaphylactic shock yun, dahilan sa severe allergic reaction.
0: Ito, Doc Ron, bakit daw nagkakaroon ng food allergies ang ibang mga tao? Kasi iba, nakakain naman.
1: Kahit ano.
0: Mm. Bakit yung iba, meron silang food allergies to certain foods?
2: Mm-hmm. According sa study, hindi talaga matumbok ng mga scientist ang eksaktong dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagkakaroon ng food allergy.
1: Oo.
2: Yung iba naman ay hindi. Say, for example, para sa akin, ang mani, ang sarap ng mani, sinagag na mani, o di kaya peanut butter. Pero sa iba, mabilis yung reaction nila.
1: Oo.
2: But then, meron akong isang lecture na narinig from Dr. Barbara O'Neill na kung bakit marami sa mga tao nagkakaroon ng allergic reaction sa mani, is itong tinatawag natin na mold na aflatoxin. Aflatoxin kasi, ang nangyayari, hindi dahil ang mani ay may aflatoxin. Kapag ang mani kasi is na-store ng matagal,
1: na-stack,
2: nagkakaroon ng moisture, doon tumutubo yung tinatawag natin na molds. Yung molds na yon ay nagpo-produce ng aflatoxin, which
1: yung waste niya.
2: Yung waste niya, ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na food nung allergic reaction yung mga tao. Pero siguro sa akin, siguro hindi po siguro nakakain ng aflatoxin or natotolerate
0: natotolerate
2: pa ng katawan.
1: Yung sa amag.
2: Natotolerate. Pero huwag po nating ismulin ang amag, ha. It could even change the direction of our mental capacity and cognitive function. Kaya mag-ingat tayo sa mga tinatawag natin amag. Ngunit, merong sa pagsasaliksik, merong mga nagpapataas ng risk o manganib sa pagkakaroon ng allergic reaction. Let's say, for example, family history. Kapag ka merong weakness ng genes, weak ang immune system nung ipinagbubuntis, weak yung nanay, of course, pagka weak yung genes ng nanay, away ng tatay, namamana din ng anak yung weakness ng genes. Pagka ang isang tao ay merong eczema, kapag bata pa, merong eczema. Also, pagka ang isang tao ay merong asthma, mabilis yung allergic reaction, lalong-lalo na sa mga food allergen, lalong-lalo doon sa hipon, mabilis. Kalimitan is talagang nahihirapang huminga agad. No? Ibang allergic condition, at may papel din ang genes sa ating kapaligiran sa pag-develop ng tinatawag po natin ng allergies.
1: O kaya sa mga buffet area, meron na silang gamot talaga antihistamine.
2: Antihistamine agad na nakakaroon.
1: Kasi minsan, yung tao sa sobrang excitement.
0: Hindi niya tinitikman eh.
2: Ay, kasi kaagad na ba naman ang display, naka-display lahat ng pagkain kung busog na busog ka sa mata.
1: Pero ako, sa personal experience ko, wala akong any allergy sa pagkain. Allergy lang ako pag wala makain pa. Pero sa kagat ng langgam, yun talaga. Insect bite. Nako, medyo reactive ako dun.
2: Meron tayong kapatid sa Australia na kapag merong bee, he will run for his life talaga.
1: Kasi pwedeng ikamatay.
2: At saka kapag hindi available agad, within hindi aabot ng isang oras. Hindi, pagka hindi na-injikan ng antibodies or yung tinatawag natin anti-venom, ay sigurado patay talaga agad. Si isa sa kapatiran natin, si Jared Chapman, anak ni brother Paul Chapman.
1: Kaya nga, isa pang common na nakikita ko na dahilan, yung bed mites.
2: Yes.
1: Ang tawag nila doon, dust mites. Yung dust mites, yan napakaliit niyan. Microscopic yan. Hindi mo makikita ng iyong mata. Kahit titigan mo ba. Di ba? Pero nakatira yan sa mga kubrikama, sa mga kutsyon, sa unan, sa mga carpet, sa kurtina, na ito, kumbaga, ang kinakain niya yung mga dead skin cells. Kaya mahilig silang dumikit sa atin. Hindi siya nangangagat, pero pag siya ay nandun sa ating skin, nagde-develop ngayon yung ating katawan ng parang resistance sa kanya. Kasi ang dami yan eh. Microscopic yan. Hindi mo alam, punong-puno ka na ng mga dust mites. Lalo na kung di ka nagpapainit ng kama mo. So, yun yung dahilan, kasi yung dumi nila, yung waste nila, parang yung tae nila, yun yung nagiging dahilan ng allergic reaction. Kaya wag niyong ismulin yung dust mites. Kasi marami po sa cases ang allergy dyan sa dust mite.
2: Kaya mas maganda talaga from time to time, at least once a week, ibibilad po ninyo ang inyong higaan.
1: Kasi ano sila doon? Doon sila takot sa sikat ng araw.
2: Another form of allergic reaction is itong tinatawag natin na pollen allergy. Ito yung yung pollen allergy, ito yung mga yung maliliit na butil. Yan po ay parte ng para sa fertilization ng isang prutas o di kaya bunga, no? Kapag ka nalanghap ito ng allergic na tao, nagre-react ang immune system. Ano ang resulta? Pagbabahin, sipon, makating mata, baradong ilong, makating lalamunan. At sa ibang bansa, lalong-lalo na sa spring season, napakataas ng pollen count. Kaya maraming mga tao nakakaranas ng hay fever. Kasi maraming nagbublom na yung mga bulaklak at saka nagbubunga na yung mga kahoy. Sa Pilipinas naman, mas bababa ang pollen allergy kumpara sa ibang bansa kasi na may apat na season. Ngunit maaari pa rin itong nararanasan ng ilang mga tao. Actually, may pasyente din ako na meron siyang hay fever palagi kapag ka namumulaklak ang kapayas nila.
1: Special yung papaya talaga.
2: Kasi katabi ng bahay nila. Yung merong tumutubong kapapaya. Pag sabi niya, pagka napapansin niya, kapag ka namumulaklak yung kapayas nila, ganun ang nangyayari sa kanya.
1: Sa ibang bansa kasi, 'di ba, pag mga spring, talagang ang ganda ng paligid, puno ng bulaklak. Kaya siguro 'yun yung isa sa cause ng kanila. Sa Pilipinas naman, wala tayong ganung sa Baguio siguro, pag Pebrero, pero sa atin parang kaya kokonti lang yung may ganyang klase ng ng allergy. Yung isa pa naman ito, wag magre-react ng badly yung mga mga alagang pet lover. Yung mga pet lover na kadalasan meron silang allergy. Nagugulat sila na sinasabi kasi ng karamihan na yung balahibo daw. Pag nalanghap, hindi mo naman malalanghap yung balahibo, ang laki naman nun.
2: Sasabit naman talaga sa ilong. Magiging kulangot pa yun.
1: Ang kadalasang pong dahilan, ang totoong dahilan niyan, yung protina na natatago, yung protein dun sa laway nila. Na halimbawa, dinilaan nila yung isang bahagi ng bahay mo. Pag nag-evaporate yun, yung laway na yun, yun ang nagkukos. Pag nalanghap ng tao yun, yun ang nagkukos ng allergy doon sa isang nakakalanghap. Kaya kahit hindi ka humahawak, may mga ganun, kahit hindi ka humahawak ng pet, kasi they believe na yung laway daw. Pero siguro dahil katulad ng mga pusa, dahil ang pusa, di ba, nagdidila sa ano nila. Kaya sinasabi nila na yung pusa, madali maka-allergy yung balahibo. Kasi nga yung tuyong laway, nandun sa balahibo ng pusa. Yun po yun. Kaya kahit na yung pusa, aso mo kalbo, walang balahibo,
2: nagkakaroon pa rin ng pet allergy. Liban dyan sa pet allergy, is meron ding tinatawag na skin allergies. Ito ay isa sa pangkaraniwang allergy na kung saan ay nakikita po sa balat. Tatlo sa madalas na nating maririnig, ito pong tinatawag natin na eczema o di kaya atopic dermatitis. Ang eczema ay isang kondisyon kung saan tuyo yung balat, makati, namumula at nagbabalat. At hindi po ito, tandaan po natin, ito po ay hindi nakakahawa.
1: Nakakadiring tingnan. Pero hindi nakakahawa. Kasi allergy siya.
2: Kasi yung iba kung minsan, pagka merong ganong nakikita, lalong-lalo na kapag minsan nagnanana. Kung minsan is parang nandidiri ang tao, parang sasabihin, baka maano, baka buni yan. Mapagka malang buni o di kaya yung mga galing sa parasite. Kaya yun ay hindi nakakahawa. Karaniwan, ito ang nagsisimula sa pagkabata, ngunit maaari ding maranasan ng mga matatanda. Kapag ka sobrang kakakamot, maaring magkakaroon ng sugat, o di kaya tinatawag natin na infection. Pangalawa, liban sa eczema, is ito pong tinatawag natin na contact dermatitis.
1: Marami may ganyan.
2: Ito naman ang contact dermatitis kapag ka merong direktang dumikit sa balat na substance na nagtitrigger ng allergy. Halimbawa, yung nickel sa alahas. Papansin po ninyo, pagka nagsusot ng alahas, nagtutubig yung liig.
1: Pagpeke. Nickel pala nilagay, ala silver.
2: Silver. Tapos nag-iitim. Pagka nilagay sa singsing, ang singsing is nagtutubig yung balat. Nickel sa alahas. Cosmetics, merong ibang allergic sa mga chemicals sa cosmetics. Sabon, detergent, merong yung iba na parang nagtutubig, parang nasunog ng plastic yung kamay kapag ka naglalaba. So nanggaling po sa sabon at saka detergent, makeup and also hair dye, yung pampakulay sa buhok. Maraming mga tao mahilig mag-iba-iba ang kulay ng buhok, no? At susunod naman na pagkakataon natin matatalakay ano bang resulta ng mga paglalagay ng mga hair dyes na yan. At ang nangyayari, maaring mamula, mangati, umamaga at magkaroon ng maliliit na paltos ang balat kapag mayroong tinatawag na contact dermatitis.
1: Isa naman sa ano, commonly to, pangmayaman to. Ang tawag dito is yung urticaria o hives na kung saan nagkakaroon ka ng mga pantal na hindi karaniwan. Minsan makikita mo, napakalalaking pantal yun.
2: Buong
1: at,
2: katawan.
1: Nakaangat yung pantal talaga at sobrang makati at lumilitaw yan pag na-allergy ka. Pero may mga instances na nawawala din siya, mga ilang oras. Pero may mga sobra talaga na mga urticaria na kailangan mong dalhin sa ospital. Yep. Ano? O, maaaring matrigger yan ng pagkain, yung mga gamot, yung mga pinag-usapan natin kanina. Any of that. Pero yung iba na may urticaria, sa init at lamig pwede magkaroon. Oh. Diba, nainitan ka ng sikat ng araw, yan, kakaroon ka ng mga pantal.
2: Yung iba naman, pagka sobrang,
1: sobrang lamig.
2: Pagka naliligo.
1: Ganun din. Oo. So, last but not the least, yung drug allergy. So, commonly, may mga antibiotika, di ba? Nag-skin test pa sila sa ospital. Ano? Drug allergy, sa antibiotic, ayan. Yung iba naman, sting allergy sa kagat ng insekto. Saka yung bubuyog. Yung sinabi mo, nakakamatay talaga yun. Matinding anaphylactic shock ang tatama. Ano? At yan yung mga common allergy po. Para maintindihan natin na itong allergy ay parte talaga ng ating buhay kung ang ating immune system ay hindi siya matalino at meron siyang problema. Kaya hindi po natin na kailangan ipagwalang bahala pag meron kayong reaksyon na sa isang pagkain kasi minsan simula lang yon. At yun ay minsan yung iba nag-antihistamine, antihistamine, antihistamine, paulit-ulit. Pero kailangan magpasuri, magpa-check up para malaman kung ano yung posibleng gawin sa paglaban sa mga ganyang uri po ng allergy.
0: Mamaya po mga ka-wellness, atin pang hihimay-himayin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan at maintindihan patungkol sa allergies na problema. Kung kayo po may mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ating tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: yan! Samsung Plus Herbal Oil,
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na Lutein, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
0: Welcome back, mga katropa, mga kaibigan, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong programa dito sa atin pong mga himpilan. Sa mga nais pong magtanong, mag-text lamang sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan po mga katanungan, ilagay po ang inyong pangalan at address kung saan po kayo located.
1: At syempre, ang palatuntunang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santone Plus Gold. Pagdating sa supplement, ka-wellness, talaga namang napakaganda ng epekto nito sa ating katawan, ang Santone Plus Gold at syempre ng ating company, Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Syempre, ang Santone Plus Gold, Doc, kaya marami ang tumatangkilik nito dahil marami ang talagang nakakabinipisyo. Dahil biruin mo yung mga powerful herb, piling-pili talaga ang inilagay dyan sa atin pong Santone Plus Gold, tulad ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yung mga ano na yan, mga content na nandyan, hindi lang dito sa Pilipinas kilalang kilala, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala kung ano yung mga medicinal properties nila, kung ano yung mga health benefits na itutulong sa atin pong pangangatawan. Kaya naman sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ayan, ipuntahan na ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar, gano'n na rin sa ating pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug.

0: Ano? Tapos susunod na dyan yung iba pa nating mga coffees and products. Mm-hmm. Kaya abangan nyo lang po yan dahil mas lumalawak mm-hmm. yung availability sa iba't ibang lugar ng mga produkto po ng Yes to Health.
1: Okay. So mga kaibigan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, hindi pa nakasubok ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto, sumugod na po, ha? Sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. At hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health sa mga mm-hmm. produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na legit ang inyong pong matitake, ha? Mahirap ma-isakripisyo ang ating kalusugan dun sa mga counterfeit. Marami na kasi ngayon nagsilabasan, ano? Lalo na kung hindi yan FDA approved. Ako, mahirap po, ano? Kasi hindi natin alam kung paano yung process nun pag manufacture nila. Baka sabihin niya, Dok, uminom ako ng Santon Gold, sumama yung pakiramdam ko.
0: Hindi... Ano pala, Santon, pero hindi pala galing Yes to Health. At yung iba, nakabote. Wala sa blister pack. Hindi po yun sa amin, mga...
2: Kaya po ginagaya ang mga products ng Yes to Health kasi epektibo at marami talagang napatulungan at nagpapatunay na tulungan sila sa kanilang karamdaman sa pagtitake po ng ating mga suplemento sa Yes to Health Yes to Health products.
0: Oh, bago natin makalimutan, patingin natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Na kasalukuyan ho ay nanonood, ano, si Sir Bernie Fajardo, si Annalie Hular, Vince Abel Jimenez, Jeline Lumpayaw Manlapas, si Ding Estrella, at syempre si Emerson Labrilaso, at ang ating isa sa producer natin, si Sir Jules Marvin Cordero. Happy viewing po sa inyong lahat.
1: Oh, dyan sa Palawan, no? Paring G.
0: Wash out daw. Baka mali yung wash out.
1: Dyan sa Brooks Point. So mga ano natin, mga ka-wellness natin dyan sa Brooks Point. Bisitahan nyo ang wellness center ng Yes to Health sa Brooks Point. Sa likod lang yan ng Unitop, mga ka-wellness. Puntahan nyo ang clinic natin dyan sa mga gusto mong magpakonsulta ng libre. Ayan, at yung mga services ng Yes to Health, kung gusto mong masubukan, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Okay? At sa lahat ng mga ano natin, mga Yes to Health wellness clinic natin, meron po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede nyo mapuntahan. At na nandiyan ating po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapaliwanag kung ano yung mga step by step na gagawin po ninyo para mas mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. Minsan kasi, Doc, yung mga tao mas pinipili na lang nila na mag ano, no, self-medicate. Pero take note, mayroong mga problema na hindi basta-basta gagana yung self-medication. O kung kay Dr. Google lang tayo lagi aasa, mahirap po, mga kaibigan.
0: Minsan nakikipagtalo pa sa doktor. Yan daw yung isa, narinig ko saan eh. Congressman Garin na ngayon daw yung mga doktor parang yung pasyente nila pagpunta sa kanila o konsulta nakikipagtalo. Ba't sabi ni Google ganyan?
2: galing sa AI.
0: AI
2: na nakadepende.
0: Kasi ang konsultasyon ay personalized.
2: Yes.
0: Kahit naman sa medicine, kahit naman sa naturopathic medicine, tinitingnan natin yung tao. Ano ba yung sitwasyon? Kasi may mga minsan itong supplement na to okay naman to, pero hindi ito yung number one na kailangan nila.
2: Hindi yung fit sa kanilang problema.
0: Lahat naman yan okay, pero pag ang tinitake mo eh hindi naman yun yung paunahin mong kailangan kasi may mga A, B, C yan eh. A is the highest priority. B is the
2: second highest
0: priority. So doon tayo lagi sa A. Kung hindi available si A, merong option tayo. Ibig sabihin, ganun ang sa naturopathy, tinitingnan namin ano yung pinaka-the best protocol. Ginagawa yan ng mga consultant namin, ano yung mga kailangan mong kainin, ito yung particular na dapat mong iwasan. Kasi hindi lang naman, kumbaga, allergy ang pinag-uusapan pag sa consultation. Pwede rin yung pagkinain mo ito, it can trigger something. Tataas ang mga parameters na pwedeng maging dahilan ng sakit.
2: Yan yung tinatawag natin, Doc, na targeted supplementation. Talagang tumbok doon sa ano. Kasi kapag kainom kayo ng supplements, wala namang problema. Nga lang, sayang yung pera mo kasi hindi siya na-address doon sa pinakakailangan mo talaga. Kaya ang pagbisita po sa ating mga, huwag kayong mag-alala, libre po ang konsultasyon sa Yes to Health.
0: Tama pa bait yung mga consultant natin? Yeah. Marami nga lang silang tanong, normal yun. Kasi para malaman natin kung ano yung, kasi minsan, alam mo, you need to root out the cause.
2: Yes.
0: Kasi minsan ang mga symptom ng isang sakit, Halos pare-pareho.
2: Yes.
0: Diba? Yung sakit ng ulo, sakit po ulo ko eh. Di ko makatulog. Eh, ang dami palang

0: pwedeng dahilan ng sakit na ulo, di makatulog. Pwedeng may utang ka lang sa Bombay, sumasakit ang ulo ka, iisip, tapos hindi ka makatulog, wala ka namang sakit. May ganun. Pero meron palang seryoso na.
1: Yes.
0: Yun, kaya, kumbaga, konsulta lang kayo. Huwag kayo mahiya. Kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, puntaan nyo po. At kung malayo naman kayo sa Yes to Health, ang unang step ninyo, uminom kayo ng mga produkto natin. Kasi yung Santon Plus Gold particularly, ginawa yan as a general supplement. Meaning, wala itong sakit na kinikilala. Kahit ano, kahit may sakit o wala kang sakit, pwede mong i-take ang Santon Plus Gold. Doon sa seminar ko nga kahapon, tinatanong nila, paano ba malalaman na pwedeng uminom ng Santon Plus Gold ng isang tao? Ang sagot ko, pinaka-safe talaga dyan kung kumakain ka namin. Pag dumedede ka pa, hindi pwede yun. Pero pag kumakain ka na, pwede kang uminom ng Santon Plus Gold. Yeah. Yun yung pinakang basis natin.
1: Ayun ha. Oy, nanonood din pala ang ating COO, Doc Erwin Lapus. Diyan sa Iloilo, I think. Nandiyan si Doc. Happy viewing sa inyo ha. At ganun din sa, sa Samar ito, si Joseph Abanes na nanonood din ha. Sa lahat ng mga viewers natin, happy viewing sa inyo po lahat. Ito, meron din nag-text. Gandang hapon po, pabati kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan, Norba Aliudin. Maraming listener tayo dyan sa Palawan, ha? Throughout Palawan. Happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Doc, meron nagtanong, particularly dun sa pinag-usapan natin kanina, ano, in behalf dun sa atin pong topic, yung Santon Plus Gold ba ay nakakatulong sa mga kababayan natin na mayroong allergic problem.
0: Unahan ko muna yung sagot ko. Then, sunod ka, Doc Ron, ng malupit na sagot. Yes, nakakatulong. Kasi una-una sa lahat, ang kailangan mo kasi, pag ikaw lalaban sa isang allergy, una is immunomodulator. Ang Santon Plus Gold, may mga immunomodulator siya. Ibig sabihin ng immunomodulator, yun yung pampatalino sa immune system natin. Hindi lang basta immune booster. Masyado na ngang ano yung immune system mo. Kailangan niya yung something that can help na makilala niya sinong kalaban at hindi. Pangalawa, anti-inflammatory. Meron din yan na phytochemical anti-inflammatory doon sa Santon Plus Gold. Pangatlo, yung natural antihistamine. Alam mo ba na ang malunggay, ang taas ng quercetin.
1: Yes.
0: Ang quercetin is nature's natural antihistamine.
1: Yes.
0: Ayan. Sibuyas. Di ba may antihistamine din yung sibuyas? So, uminom ka ng Santon Plus Gold, mag-vitamin C ka, mag-sibuyas ka pa, try po natin at napakalaking tulong po sa inyo.
1: Ang bawang din, Doc, di ba? Meron din yung antihistamine.
0: Yes. Kaya nga, commonly, yung mga common allergy, rhinitis, ubo sipon, pag kinain mo yung sibuyas at bawang, nag-ginger ka pa, nag-calamansi at vitamin C ka pa, mabilis pong nawawala yung inyong allergy.
2: Well, sa akin namang practice, sa matagal na pagpa-practice po natin ng naturopathy, kalimitan, ito talaga napapansin ko, kalimitan sa mga, sa mga may problema sa allergy, is kompromiso ang kanilang intestinal tract. Ito ang kalimitan na napapansin ko. And then sa anatomy and physiology, ang may pinakamalaking tinatawag natin na parte ng immune system natin is nasa intestine area natin. Kapag ka na-kompromiso yan, let's say for example, kapag kayo po ay mahilig kumain ng karne, hindi kayo kumakain ng fiber, nabubutas yung yung wall ng inyong ng inyong tiyan at pumapasok na yung mga patay na bakterya doon sa sa system natin, dumediretso na sa sistema natin sa atay, pumapasok na sa ugat. Kaya nangyayari is posible na yun ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na false trigger alarm ng immune system natin. Yeah. And kalimitan, pagka binibigyan po natin ng pangpalinis sa tiyan, and also isa din na benepisyo ng ating ng ating Santon Plus Gold in combination ng sporbiotics natin is ang regeneration ng function ng ating mga wall ng ating mga tiyan to function properly, and of course para hindi pumasok yung mga unwanted na mga patay na bacteria and also yung mga particles ng pagkain natin na hindi pa na breakdown into cellular level. And kalimitan po is nagiging tinatawag natin na nagiging gumaganda yung yung tinatawag na yung kanilang nawawala yung mga symptoms ng tinatawag na allergy. May pasyente ako minsan doon sa kuyo na itong mga ugat pumuputok. And may, palaging nangangati yung ano, nakangati yung balat. Itim na yung balat. But then binigyan po natin ng supplementation, at isa po sa supplementation doon is yung spirulina na meron din sa ating Santon Plus Gold. Within 3 months time na supplementation, is nawala po yung pagputok ng ugat at nawala na din yung mga itim-itim at pangangati sa ugat. Well, of course, kasama doon yung pagbabawal ng mga pagkain, yes, ng mga lalong-lalo na yung mga hipon, danggit, tulingan, of course pinagbawalan natin para hindi ma-trigger yung problema, ano.
0: Lalo na katira ka sa isla, ano, parang ang sama ng loob mo, binawal sa iyo.
2: Hindi naman hindi naman lahat binawal, meron lang mga certain na pagkain na ano na hindi natin ano, hindi natin pinayagan kasi yun yung mga nagti-trigger talaga ng allergic reaction.
0: Eh, wala kang magagawa, pumili ka. Delikado sa buhay mo o maging healthy ka.
2: At saka ilang ano na, ilang ewan ko kung umabot na siguro ang milyon ng kanyang gastos. Kasi pamasahe pa lang pagpunta dito sa Maynila, dito pa sa Chinese hospital sa ano, pumupunta ano, diyan sa mga ano, sa nagpapakonsulta. Pero hindi natulungan, kundit doon naman sa awa ng Panginoon ay atin po siyang natulungan doon sa simpleng supplementation na ibinigay po natin, ano, mga ka-wellness.
0: Ayan, okay. Ano, bago natin na makalimutan ito.
1: Sige, Doc.
0: Si Jonalu Corceles Pagutayaw, sabi niya, good noon po, Doc. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig dito sa Bukidnon. Valencia, or di ba ang Valencia, Bukidnon yan?
2: Yes, Valencia, pero, Maramag, ang Bukidnon kasi is
0: Malawak to, probinsya. Sa lahat po na nakikinig sa ano ha, especially sa mga kasama ho ni Jonalu Corceles Pagutayaw, shout out po sa inyong lahat.
1: Yes. Kahit saan nakakaabot ang programa natin ha, malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Ito, Doc, mayroon kapahabol na katanungan. Anong isda daw ba, Doc, ang hindi pwede sa may karamdaman na high blood, nahihilo daw kasi siya, Doc?
0: Sa akin, ang lagi kong ina-advise, yung mga isdang una, kung kumakain kayo ng isda, yung walang kaliskis. Saka yung mga isdang sobrang taas ng, yung mga red meats, commonly yan. Kasi, inflammatory kasi yon. Hindi talaga siya direktang nagpapa-high blood. Kasi ang isda naman, may mga fish oil na may omega 3 fatty. Kaya lang, pro-inflammatory siya eh. So pag kumain ka ng mga sobrang malalaking isda na masyadong madugo na sinasabi nila, eh ang katawan mo nai-stress because tinitrigger niya yung inflammation. Pangalawa, pag ang isda walang kaliskis, mataas ang heavy metal content.
2: Yes.
0: Especially mercury, lead, na nakukuha ng mga isda sa dagat. Ngayon, kasi yung kaliskis ng isda, ang purpose niyan is parang self-detox and protection. So pag walang kaliskis ang isda, eh pwedeng madali mag-trigger. Kaya yun yung iwasan yung mga isda. Sa tingin ko lang ha, para makaiwas kayo sa mga ganitong hypertension na attack.
2: Sa experience ko naman, doon specific, yung tulingan. Tulingan, yung pirit, yung tuna, and also yung tinatawag natin na yung ano, crabs. Iwasan talaga yung crabs, especially pag meron kayong hypertension. Kasi kapag may allergic reaction din sa katawan, sigurado tataas din ang blood pressure. Tataas din ang blood pressure.
1: Yung mga tinatawag nila na putok-batok daw na.
0: Yung kaibigan ko naman, pag kumakain daw siya ng seafoods, na high blood siya. Ang seafoods na sinasabi niya, sardinas. Biro niya yan, kasi pag sardinas daw lagi ulam, nakaka-high blood na. Biro lang yan, pero totoo na may mga isda talaga, yung mga binanggit natin, nagti-trigger ng hypertension attacks.
1: Yes. Kasi yun lang yung ano nila eh. Kumbaga, yun na lang yung tawad nila, Doc. Hindi na pwede sa karne. Isda na lang.
2: Isda na lang.
1: Sa isda, meron din palang hindi pwede.
0: Yes. Pero the best yung mga isda na isdang bato, kasi mga white meat yun eh. Kumbaga, yun yung pwede nyo kung hindi naman po kayo allergy doon. Lipat muna kayo doon kesa naman na kayo eh laging ina-atake ng hypertension.
2: Also bangos ah, bangos, maalala ko pala yung bangos at saka tilapia. Kasi wala na kasi sa nature yung ang pagkain na kasi ng bangos at tilapia at saka cultured hito, feeds na ang pinapakain.
0: Sabi na pakain din, mataba.
2: Yes.
0: Mataba ang feeds.
1: Okay, paano? Naku, napakabilis ng oras po natin, mga Dok. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Well, mga ka-wellness, huwag pong kalimutan magtik palagi ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 ha, para iwas karamdaman at palaging malusog po ang ating pangangatawan.
0: At lagi kayong tumawa at lagi dapat tayong masaya. Yes. Lagi makinig ng programang ito kasi sabi nga ni Apo Ernie Baron, Knowledge is power. Sa susunod po, ay muli tayo magkasama-sama at sana'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan para sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health.
1: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat Doc Ronald sa mga kaalaman na inyo po na ibahagi ngayong araw. Sa lahat ng ating mga avid listeners at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat. Gira na rin sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Magkakaon lagi ta og lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: X-rated.

0: the 2026 graduate. Ayan! Para pa graduation. Bakit ganun ang song choices natin today? Hello po, magandang Chinita! Ayan! Alam ko naman. Alam ko naman ang iba dyan, medyo antok na antok din. Ang iba din, medyo ano na, uwing-uwi na. Ang iba, iba-iba din. Depende sa mood, but ang importante, nakapaniod to. That's the question, kung naniod to bang tanan? Problema na ako din hino kay unya na lang wad. Ay, kaya si kagawad. Unya na sa da ha. Nainaya lang ko diri wad di. Nainaya ko. Nainaya ko anang mga request ni mo. Ay, ma. At di pa ganita kadali, eh, sundan na tanya request niya diri nga Paula Cold. I don't wanna wait. Bakit tayo maghintay? Dapat maghintay ka dahil wala kang choice, kagawad Christian. Ka nang mag-ano. Para kang ano. Ina-ano ka ba? Okay, salamat sa pagpaminaw, kagawad Christian naman. Sabi naman yung kagawad sa kuan o isagbayan. Kado na eh. Negosyo. Nga kananan kilid sa... Saan ni Polinaria? Saan yung gusto ni Muwan? Kita wala na kayo i-play niya taon-taon wada ha? Wat-wat lang kay kuan nakapila ang kuan dun. Nakabanga nag-atang. His good tanang gugma na puntahan niya. Ayaw mo kuan ha? Ayaw mo og kaguol. Kay gugma na po nga itong hisgutan karon ron. Makaingon, Jude mo ay. Pwede ko ma-request Sir Jairo nga i-apilog live sa ko ang Facebook. Page. Oo, kay madilit mag-good siya pagkahuman. Dungo ba ka kuanin niya? Hello, Sir Jairo. Pwede ko ma-request. Pwede ma-live appeal sa ako ang Facebook page. Apilog live sa akong Facebook page. Magnawa siguro or ako lang ba ang may problema? Oh, na di ay. So, kung ano po nirandali, na kayo siya masuko. Basta siya. Lupig pa niya akong batasan. Ayan. Uy, shoutout ni kay Riniel Medalia. Riniel, may ana raba dili si Kuan o si Jordan Lipasana nga. Kaya, gwapo daw ka. Wala ka kabalo, Jordan. Yan ka na siya. Gwapo po dang ipangita. Hindi niyo lang alam. Good afternoon po, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Popot pa'y kan reserva na minaw na ka. Na minaw, sige, ganig pa request na ni Popot. Kakapoy. Adli pa ko ba? Request na siya. Grabe naman sa'yo. Hi, crush Reyna Chinita. I hope makatawag na ko, Roy. I-comment palihog, crush, in yung number nga makontak kay mo tawag ko, crush. Mr. Loverboy. O, panaminaw ka ron, Loverboy. Paminawa sa, please. 0995-9-4-6-8-6-8-0-9-2-8-7-5-0-8-7-2-7. Okay? Wala na minaw. Ikuha na guna diya. Ikuha mo ka ng... Kuhaan nga. Mga kuhaan diya. Sa mga kuhaan. Ewan, kuhaan ba? Marag yung paningkamot din ha. Huwag ka ng rewind. Oh, nara na din ha. Ako nang giyaw-iyaw. Opo ko'y time nga maka-comment kay kanang akong kamot daghagi na upirit diri oh. Ana akong kamot ay. Hello sa imo ha, Javet Arisgado. Good morning. Good morning. Good afternoon. Magpagpaminaw sa imo ha diha. Gae ko sa inyong smart oh. 0928-7508-727. 099899. Okay. Moto siya. Ay, Kuha na? Huwag ko ni Adlib para makuha ni mong numero. Para gito sa imuha yun din. Ana, dyan ko ka-dedicated. Chika kaayong. Ako rago din.
1: Ayaw!
0: Hindi lang mga I can't see kagawad kay kanang naglibat-libat na kumata diri kay nagkuan siya, eh, pa-request na sad siya niya. Akong mata din, naglibat-libat. Kaya ano, pa-request naman sad siya. Anak ba? Ay, I can't see ka, di ba, may balaan ko, naglibat-libat akong mata din. Kaya dala ko, ay, dala minalita man niya ko. Kaya namina raman ka sa radyo. May sa di si kagawad, Christian. Ay, kaya murag tagaod to man as gawas. Tagaod to man ga-drive og kuan. Tagaod to ga-drive og sakyanan. Lain pong tao. LDR Manisia, dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait lang, babe. Before tamong kuan sa tong advertise, be chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo. Sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende man sa mood dili sa tong mga letter sender. O, atong letter sender din hi. Babae na pud ni. O, atong letter sender bahin ni sa iyang gugma. Uy, sige na ta gugma ni adlo-adlo na lang ko ani magatubang. Pwede talikda na pud. Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao o sa tao nga imong gigugma. Apan kung panahon na nga ikaw naka-move on, mobalik siya. Balikan pa ba nimo o dili na? Depende DJ. Mo nang topic na to today. Wala yung murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo mahibawaan yun. Unsa man siya nahitabuan ang letter sender? Diyan niya may balaan taon-taon, ha? Taon lang.

0: gibasa ba? Ang gibasa na ko daan ang letter. Ano ko, ah, okay, tama, GDI. Maglibog GDI siya. Oo. Swerte ka ni mga tao nga maglibog ka kung kinsa ilang pilion. Maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion nun. Kaya kami, aning, ako aning may mapilian. Sana man ni, ako aning walay choice. Muna makaingong kag, ano ang gagawin? Anyways, mga katropa, ato sa tagag panahon ng oras, ito pipila ka mga pahinom, dumabalik na taon-taon sa programang X-Rated. Ayun, listen yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw, kaya mag-uban-ubantahan ito, alas 3 sa kahaponan. Di lang gapon! Kaya nga kung kuwi. Sa 80.3X FM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung diling ko kainom ang Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ano kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kuto-kuto. Nya nagsuka pa jud kog pait. Gisulayan na ko inom ning Sundown Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw, wala na ko sakit akong kuto-kuto.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: kan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:05 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix. Choose the right coffee on your daily coffee game, katropa, and do not step on something that would ruin your health. Doon ay mga kape nga dili para sa atong lawas, katropa. That makes our body more weaker and more unable to produce or to be a productive sa isa kaadlaw. Munang choose the right one, again, the right coffee will always give you the benefits that you always need. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinapaw, nga sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang paran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Pa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong manggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: Pagsugo sa mga pametasan. May labot ang mga why batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated sa Lengleng Dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabot din yung pagsibya ni ining inyo ang programa DJ sa may XFM Tacloban. Dili ko sure ay na mamsh. Pero wala may Tacloban. XFM Gihungan. XFM Kanlaon. XFM Jensen Davao Tago Mati. O bisan asa pang dapit diha sa Davao Region, naamtanin ni ato ang pagsaba-saba sa kahanginan ng adlaw Biyernes. TGIF. Palihog na nanay kong apilog shoutout sa XFM Bukidnon. And of course, diha sa may San Francisco. Kering akong suwat tampong ipada o ipada din hinin ng programa. Bahin kini sa usa ka agi o istorya sa gugma. Sa usa ka babae nga taga Turil, Davao. Ato lang siyang itako sa pangalang Erica. 20 anyos. Yang sugilanon. Mahitungon sa duha kalalaki nga haduol kaniya sa iyang kasing-kasing. Pero na to ning idungag og saysay kay pila ra may dagan sa storya kay di ko naman makanta. Atong sugdan. Og atong hatagan. Kining iyang sulat sugilanon. Nga titulo. Siya o siya. But lang yun. Wala paminawa.
1: Maglagyo, jud ko nimo ay.
2: Ano naman, sir?
1: Mauna-unahon kay kaoy.
2: Mauna-unahon ba, we?
1: Kay nga, no. Isa imong gibuhat nga nag-regards ka sa imong crush. Unya, siya pagid mismo ang imong gisultian. Unsa man na? Dili din na una-unahon?
2: Tanika, ikaw pa. Sakay lang sa panahon.
1: Imo ganin ang permamintihon, no? Na, di na jig ko makikamiga nimo.
2: Aw, nara na nimo. Kung di ka makadawat na ako, ngayon ana, gyud ko. Aw, sa unta man. Basta kay mauna gyud ni ako. Ingon ani ko.
3: Kumusta na balagi mong pagtuon, Erica?
2: Okay ra pa. No problem.
3: Mantay bitaw ha? Ano imong no problem, no problem? O niya? Masigunso ano niya na?
2: Ayaw lagi ka pala ka pa. Wa ko magbinuang sa kong pagtuon. Wa pa.
4: Doon na kayo iyab do, Erica?
2: Wa, pag-itaw, Miljun.
4: Mao ba?
2: Pero, kung manguyab ka na ako, awsog tunti ka.
4: Ha? Sure ka?
2: O, lagi.
4: Oh, I love you.
2: I love you too.

0: ingon adura ka sayon?
1: Oh, musta dito gayan?
0: Ambot lang, yun yung mong babayhana ka.
1: Abi kay ganahan man kaniya. Mong ningon ka anak. Hoy babay, ako ang gidool, ako ang gipanguyaban. Mong magtangan na ka ng imong crush niya, kay tira ba siya nanguyab na ako, okay?
0: Erica,
1: support na lang, God. Amin ka man bitaw ta?

0: Beljun, seryoso ka sa itong relasyon?
1: Erica, kung seryoso ka sa itong relasyon, magseryoso sab ko.
0: Beljun.
1: Unsa man, seryoso ka?
0: Oo, seryoso ko.
1: Seryoso ko na ito niya itong relasyon.
0: Kutob sa ako mahimo, day. Di yun na konsultihan ang ako mga ginikanan nga misod na kubiyab-uyab. Kaya na, mapakyan yun siguro ko.
2: Batay kit ka?
0: Maunang ikaw, ayaw yun og saba-saba nila ni mama og ni papa.
2: Bisag ingon anak ka, pero mulaban gihapon ko ni mo, oy. Maong makalaong ka nga di ko mo

0: You gotta go.
1: Erica, tinuod ba din ako na dunggan? Nga nag-uyap-uyap ka na?
2: Ha? Kinsa may nagsulti ni mo, anak ma?
1: Sulti ko, ha, Erica? Ayaw ko ba kaki?
2: Wala, gima. Nagtarong ako sa kong pagtuon.

0: Erika!
1: Hoy, babae. Unsa man? Wa pagi ka makadawat sa kamatuoran, ha? Nga kami na si Meljon.
0: Erika!
1: Sa ako nang gikaingon ni Moday, dawatan na lang ang kamatuoran. Ug kung nag-isip ka nga akong suod nga higala, suportahe ko. Nakasabot ka?

0: 멜촌.
1: 말하고 있고 왜니까?
0: 말하고 있어. 이거 멜촌.
1: 어, 왜니까?
0: 멜촌.

0: Isa? Doon na yun ay tabo ninyo ni Meljon? Oh. Ang mahuwa ni mo eh. Gihatang landayo ni Wangi mo pagkababae niya.
1: Mahal man ako si Meljon. Mangwa ko magmahay nga gitugyan ako ang akong pagkababae niya.
0: Erika! Erika!

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary, Sir Meljun.
0: Abi na mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahon, sa 1 year na ang atong relasyon.
1: Oh, Meljun. O, maghinaot ko nga magdugay pang atong relasyon.

0: Ansa, mulalaga ka sa Manila.
1: Oo. Oh, palagahan ko ni Mama dito. Pero, di man ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako na yun. Oh. Nga lumilak bang ka? Mabalik pa man ko.
0: Kuan ba? Basik magita ko dito lain.
1: Erika, di na may tabo. Oh, basit ikaw noon. Basit ilisan ko ni mo.
0: Di ka na mahitabo, Miljun, oy. Dili.

0: Nag-ulom naman lagi ka buwan si Mel dyan sa Manila. Huwag mo lagi nimi uli.
1: Ambot lang dani ka, uy.
0: Ay, gugma. Paabutan ka di mo? Balag unsa ka dugay?

0: ne. May gawas lang yun ang kamatuuran. Nagsigi kapag dinay-dinay, huwa ka mag-uyab-uyab. Pero on sa manir, ha?
1: Gibuang lang minimo si mama nimo, Erica.
2: Basilyo ako ninyo, ma'am. Pero manog lang kung amutugan ninyo sa tinuod.
0: Ambot lang yun ni mong anak ka.
1: Onya karon. Gisakitan ka na.
2: Masabi akong buwanton, anima. Pa, ano malimtan ako si Milchoy ni? Masabi.

0: Magbalik ta, Erica.
1: Randy.
0: Ayun na paabot na pangimuya mo. Uwan na to.
1: Bakit?
0: Di na to mabalik. Dinilisod ang pagsumpay sa naputol na to relasyon. Tungki, uwan mo tayo problema sa atong pagbuwag. Mga ato ning uli-ul.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko yung... Pero magpaabot ko ni Milchon. Magpaabot ko niya.
0: Ay, ikaw. Basta kay... Niyara ko karunay si Makilid ha. Andam na kong Tagalog.

0: 일로 와, 일로 와.
1: 뭐가 꾼세요? 뭐가 꾼세요?
0: 네, 내게 또 시험 못 발리. 애니 시험 못 보다. 내가 꼭 못 발리까?

0: Salamat nga gidawat ko ni mo ubalik. O giyatagin ko ni mo blaing luna sa iyong kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinaat pa kunta nga. Kita gid ang magkadayon ng sangtod.
1: Randy. Unsa? May balik si Miljun?
2: Oh. Unsa? Unsa man ini mo? Nga uyab naman mo si Randy.
1: Danica. Abi na ko og day ka na mabalik.
0: Bisaad ko nimo nga mabalik, di ba?
1: Miljun.
0: Sorry lang kay kaayo. Doon na lang gayon na itabo na ko nga. Mom, wak dahin ko makabalik. Paminaw, isulti na ko ni mong tanan. Paminaw ako.

morning da kong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong piliwan. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man ni nako nga, nahigugma man sab ko ni Meljun. Og dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Meljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Kay matod pa niya, nasakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong pilion. Si Meljun o si Randy? Hangtod karon, wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Meljun. Uyab sabi ni Randy. Kay paasinyag, mobiha siya. Palihog tambagi ko, DJ RC. Palihog lamdagi ko sa akong ikalibgan karon.

hinaot tuntat nga dili na ko sila mapasakitan. Hinaot nga na ako'y solusyon sa akong problema. Kung mahimo lang, DJ, duha nga akong kasing-kasing. Ay, ako si Erica, huwag din hilang kuto mga akong X-rated story.

0: kanan. Dalawa ang puso ko, hindi na sana malibog pa.
1: Ayun, yun lang naman. Actually, may resolution na ako dun. Pero dili ta mag-una-una kay naman tay mga katropa nga anda mo tambag para sa imo Erica. So let's see kung unsa ilang chika. Open na nga tong linya para sa ato ang mga caller. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Gamay na lang oras. So I think up until 40, 240 kumudawa to call. So you have to call. Unsa? Unsa ni siya? Ano yun? Kasi problema niya akong technician, eh. Chat lang ta, Jay. Ah. Okay. Hello, DJ RC. Hello!
2: Hi!
0: Ay,
2: DJ Arena!
0: Yes.
2: Hindi ita ko pang superstar.
0: That is true! Yes, wala ta ugma. Magpahuway sa tagamay. Uy, kay kapoy biya pud ay. Actually, pahuway ako sa radyo ugma pero sa laing butang wala.
2: Pero sa laing butang,
0: grabe mo pahuway. Yes, kay walang tulugay para magkapera. Diba?
2: Ang good.
0: Anyway, din na ako dugayon kay Las Dos Tantay 4 naman, Miss M. Unsa may dali ra solbaron yung problema, no? Paminaw ni mo. Or ako lang huna-huna ni ka, wala mo ko siya sitwasyon.
2: Sa ako alam, kung ako lang ana, ato po atong unang nakabuak sa kong pakwan.
0: Ah, okay.
2: Okay, nakakama niya niya. Mahimok man ang away nila katong ikaduha, katong
0: si Randy. Oh.
2: Inipangilabot niya, di naman virgin. So, si Kwan, dito akong piliyon, atong virgin.
0: So, ang basihan, kung kisay nakabugha.
2: Kung siya ay nakabuga niya, lahat pa man diya po niya, ayaw po da nang kanang magpuan kagduha. Uy, pakpikasan ba, taong kaana.
0: Oh, ayaw na pagduha-duha, day. Share-share lang daw ta.
2: Nga, seryoso man tag katong first ni mo nga, uy, binibalik magit siya para ni mo. So, baliki sa siya.
0: Ah,
2: siya may una nakakuha ni mo.
0: Baliki daw, day, kay mo man day una nakakuha ni mo, day.
2: Nga, lahat pa man po ni mo siya. Para nako lang na, ha? Amot lang ka sa uban.
0: Oo, kada day kung... Actually, kung di lang ka maging selfish, Erica, no? Masulbad yun siya, like... It's not that. Dito para sa kuha, dali na kayo nasulbaron. Kung kisay bugat sa ibang
2: kasulbasi. Dali naman busulbaron. Kaso lang, nangita lang siya advice kay. Ilang
0: pa mong gusto niya eh. Ay, noon. 23 sa yung edad. 23.
2: Wala pa ni Kwan ba? Hila pa siguro ganun ni Waykan on.
0: 20. Oo, 20. 20 ang
2: edad. Pero sa unang panahon, pwede naman magminyo ang mga 15 edad. Pero karon kay
0: yes, like
2: influence sa gadget ang mga kabatanunan. Basta mo na to sa ako, alang kabahin.
0: Yes, alright.
2: Ito yung unang nakabuak sa pakwan, may akuan niya. Lahat pa man niya. Ibalik ba yung yun?
0: Singla to nakabuak ni mo, day.
2: Ha?
0: Ano, ako inong ba nga, singla ang unang nakabuak ni mo.
2: Kaya ginakong unang piliyo?
0: Ayaw gitong dili ni buak, no?
2: Ako alasad na, amot lang ka sa uban, pero para nako lang.
0: Sige.
2: Mawala to ako, ah.
0: Thank you, Miss M. Ayan, salamat, Miss M. Naminaw ka, day ko. Ano,
2: ay lang ka ni Gino Gabriel, ang tao nga kung di kami ngawan of Mrs. Emily Flores Mayong hapon.
0: Yes. Mayong pagpaminaw sa ilaha po. Thank you so much, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. Ay. Ala. Grabe.
3: Exciting!
0: Sabi na kung ako'y mapindod sa katong ah. Siya naman na yung automatic. Volunteer. Ano, volunteer lang yun. Best in volunteer man akong kumari. Ayan. Sige, open nga po itong linya ha. 0928-5508-727. Hayag yung mga computer diri ay mutuan na akong astigmatism. Mutukar na lang yung siya pero ni. Anyways, ayan. Hello DJ, lahi-lahi gid na siya o pwedeng mahimong desisyon. It depends daw. Okay. It depends gid na siya gyud. It depends. Dobe, tantaw na to be. Napani siya. Okay. Hello po, listening. And Kuya Noel, salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama. Ilabi na ni mo DJ Chinita. Gikan kay Kuya Noel. Si Kuya Noel, isa niya sa mga dramaturgo na to sa tong drama. Hello po DJ Chinita. Pa-shoutout dire sa Toyota Mabolo. Sipa kaayo ka diri. Amping always from Junsukwahe. Salamat. O, masigira ba kung agi-agi din ha? Oo. O say, mag-walking may ko niya. Hapon or what? Napamanamino pa mo diha. Shoutout kay Kuan. Kalimot mo ko sa iyang pangalan. Shout out kay Shano Bayarcal. Hello po, good afternoon. Pa-shoutout ko sa Bayarcal family from Minolas, Barili. O, marag uyuan man ni DJ Brian Jovet Arisgado. May pagpaminaw sa inyo ha. Salamat. Ayan, sa mga listener na to diri sa Facebook Live, tambagi sa dinyo tong letter sender. Eh, araw po na siya mabakrid ba? Oh, araw na siya kuan. Na siya mabalik-balikan. Hello, Chongs Katipay. Are we live? Are we? Kagwapa ni Erica, lami pa og problema. Og sa asa ka malipay, dito ka. Ihatag na lang ng isa. Bitaw. Mm-mm. Ano man sad na. Oh, while biyahe, madas magtaan ni sala ni DJ RC. Grabe naman po, no, eh. Diyaw daw na, huwag kita pula naman kita doon. Diyaw, oh, kaka na. Manakita ko pang ang tinabi. Sala pa na po. Napay pina-request. Baliki DJ, patilawag yahapon kay mubura ang kinabuhi. Libog in Tagalog. Libog in Bisaya, confused. Pero ang libog in Tagalog, wa nasud na. Mayang hapon DJ, Doc JJ og DJ Guapa, nidelikat ko chat ni mo kay Mingaw ko. Nimo og always ni exciting diri sa Andros. Okay. Hello. Ang number 0928 0855727. Tama ba ko? 0928 55. Basahon akong tarong bigay kasi masipiat na sa ko din ni Horay. Murahin ang dan. Of course, we're gonna check the ano. Tawagan ni the right number. Hayaan niyo akong hanapin siya. Uy, nako. Ayan, 0928-55-08-727. Una nga number, ha? 0928-55-08-727. Ayan. Ayun. Hello DJ, kana yung problema ba? Sa kadagham, pwede niyang piliyon nga problema. Kana gyud ang iyang napilian, pwede man ta siya mapublima sa laing butang anong kana gyud. Huwag ko kabalo. Oh, hello, mayang hapon. Hello?
3: Hello?
0: Yes, sa putol. Oo, nga nang putol-putol man eh. May hapon.
3: May hapon DJ, si Chomsi.
0: Ay sa oy.
3: Si Chomsi na yung DJ.
0: Chong Katipay?
3: Yes, I'm...
0: Grabe naman kayo. Grabe naman kayo hanggang dito. Huwag mo sabihin may a-advise ka. Dapat may ma-advise ka sa letter sender natin. Ano ba Chong?
3: Yes, yes. Well, actually, deciding about sa iyan si Chong. Oh, talagang kayo na pa?
0: Actually, ako ganun, ganun, adi lang ta magbuot, kaya mag kinabuhi. O, ito, usahon mo na.
3: You know, na kagaling yung si Chong, para niya, dito siya sa buhay. Pero, di na yung ito, mag-sinal ko siya, no? Ito, ang priority niya, kung kita mas bukat, yun.
0: True.
3: Basically, na-test, hindi mo ang tao to ups and downs niya mo. Kita niya na aliyah.
0: Ato ni Uban, gud niya ba? Wa siya gibiyaan. Yes. Ano ba?
3: Diba? Kung ginsa gud yang na-test to ups and downs niya, kung kita na aliyah mood, Mauro yun na. Mauro yun akong hand.
0: Ay, ay. Huwag ka ba lubang nga? May pwede ka mo advice chong ay.
3: Actually, hindi.
0: Ay ka na. Oo. So best and advice jug ka pulihik sa ko diri os. Pulihin na sa ko diri. Ay, thank you so much. Uy, salamat sa pagtawag. Ha. Ma-appreciate na ko ni. Kana laban lang.
3: Kita
0: daw si Ah, kumusta man ang movie?
3: Gawin, hindi kayo. Tumbon, bakla na tumba. Yeah, ako
0: eh. Aw, salamat. Salamat in tawon.
3: Ito acting dito.
0: Oo. Ah, pero ba kung acting dito, ay, wala mo yung choice. Wala na yung choice, Chong. Oh, thank you so much. Salamat ka, Ayo. For more movie pa for us. Oh, at tangin ninyo ako mga buhaton pa nga project. Bida-bida ba yan? Thank you, Kayo Chong. Chong, katropa mo.
3: Exciting!
0: That was Chong. Oh, actually, isa na sa ako mga kuain din hi, mga nag-guest na rin sa programang Tatak Lokal. Thank you, Kaayo Chong, for showing up. Maka-appreciate mo sa tag mga inani, uy. Ayan. Anyways, mga katropa, napat ang isa ka-caller. Wala na, imong gipot. Ikutluan mo. Nakasuod siya, wala. Agipalong niya. Ah. Ah, sige. Mar, naasa pikas din niya. Madungi ako. Hello! May karo niya. Hello? Hello? Ano ba? Hello? Hey. Hey. How are you? What's up? Madungog na ako akong background. Oy, naminaw ka na ako. Ito ay may hapon. Di sa mani.
4: Kasi ko ano si Mr. Loverboy.
0: Ha?
4: Mr. Loverboy.
0: Uy, Loverboy. So, liver lover. Boy. Yes, Loverboy.
4: Number na, kuha na ako.
0: Okay na. Sige, tambagin na itong letter sender na yun.
4: Dito, kuhaan akong ikatambag nung kanang kuhaan tinuagit kung kinsa ginagamang hugman dyan nilang doha kay mamanigingan sa Biblia nga unang Korinto 13:7 nga ang gugma dili lang ilas yung kagunin yung kalipay. So, sa'yo naman na, dili ka dapat maglibog. Tagayag tayo mong kagalingon nga makahuna-huna. Then, pray to God. Then, mas, I agree to Miss M na, mas maya siguro nga, ato kasi mong first love kay, mamagitan mong higugma. Bisan pa ni mo, bisan pa to rin mong higugma si Richard, pero, dapat mag-be honest na po kasi mong kaulingan kay, mamanigin mo nga, aron, respeto sa mga tao, respeto ko na yung, kagalingon. To be honest, nga ito ni Richard.
0: To be honest.
4: Na pili ito si Marjon nga tinawagin niyong gimahal. Kaya mga ito ay naka-post guys.
0: Kanya. Okay. Naka-post guys.
4: Salamat guys.
0: Ayan. Naka-post guys ha. Dapat post gaguyin.
4: Salamat guys.
0: Ayan. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Lover boy. All the way. Asa taga si lover boy? Nawa naman?
4: From Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan. All the way from Dumanhog. Salamat. Unsa gyud naa sa Dumanhog? Lami ang?
4: Lami ang...
0: ang color?
4: Ang... Ayan!
0: Tarong boy. Boy!
4: Lami ang kwan. Lami ang... tanang palito na
0: manok. Sige. Sige, makala ako niya o ka ng Dumanhog. Magpaihaw kong Bisaya nga manok, anak. Sige po, po. Thank you, kaayo, lover boy, all the way from Dumanhog, Cebu. And sige, close, yes. Katropa mo.
5: Exciting!
0: Pinagandaan talaga nila na ano, pinagandaan talaga nila na mag-ganun-ganun kasi effort na sila. I-close na to atong linya mga katropa. Tulo ka minuto na lang una mo tugtong alas kwa alas 12:50. And yes, katropa, yes for you, Day Erica. Choose who's the most kuan, most lamang sa imong kasing-kasing nga paminaw nimo adila paminaw magsugod jud ka sa imong heart. Your heart know actually what you want and who you want. Dili na kinahanglan nga malibog ka. It's just nalibog ka because you are somehow feeling natay batasan sa tao mangod nga we felt like the urge of taking everything because we scared of losing things. Magmahay ka. But at the end of the day, dili kinahanglan lang magmahay kung nakay pilion o sa magmahay ka kung ikaw dalo-dalo sirok-sirok sa ilongga pa na. Ilunggo pa na, sungak-sungakan. Oo, munang amo na yung pag ano lang, pag isa lang kita na. Oo, idya-idya amo sinaana ba? Oo, para okay ra yun. Okay ra. Oo, dili kayo na mag-tana na lang imo. Munang galibo ka kayo, hadlok magukag mahutdan. Sakit nga istorya ni, pero yes. Hadlok magukag nga, what if, sayangan ka ni Kuan, sayang ka. No. Pag inanay mong mindset, but pa sa butula ka na higugman na nila. You are just choosing them because it gives you availability. And, of course, ang imong una-una nga, na diyan ni mo nakuha ang imong relevance. I'm so sorry to tell you, ha, pero that's how I see you. Mo nang sorry na lang daan.
6: Nagmanambuktang duha.
0: Isa pag maingon ka, o kinsa manggid sa ilang duha. O kinsa manggid mas bugat sa ilang duha.
6: Mapungan pa ang gugma, dilig yun ang gana.
0: Mo nang I don't know, ha? Muna, ako lang maingon sa imuha, Day Erica. Choose whoever you are. Choose who wants your heart wants. Choose who wants you are. Saba! Basta pili ato para sa imo kasi kasing. Kapoy ba ni mag-English, uy. Muna. Sa morta, Erica, uy. Mag-take note ka, Day. Take note, Day. Kaya pag mawa ko, rumawa ng puni nun. Ang live na to, sayang ganito mo makuha. Okay, wala naman ko yung oras. Okay, I have to say goodbye. Thank you so much. Tinood, napunggan pa ang gugma, diligid ang gana. Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa programa ang mong X-Rated from 1 to 3 in the afternoon. See you on Monday! TGIF! Sa ako kaubos sa Pikas Law, katropang Jairo and Chavez by King. And of course, ito mga kaubahan ng Sista Sean. Sa mga naasagawas karon, mga reporter. Huwag sa mga tao nga naningkamot sa matag-adlaw. Hello sa inyo mga hapon. O stay hydrated! Drink Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
5: Wow!
6: Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot!
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag gyudta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Sadian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Sadian Bake Shop.
7: Sadian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan, ug Magallanes Street, Davao City. Sadian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat ug timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging ug uban pa. Pwede ma-mix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Extra Drive. DJ Joffrey on XFM.

0: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba?
5: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
4: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
5: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m. This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula og 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
10: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
12: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
13: Hindi ako mata, sir.
14: Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
13: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
14: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule.
13: Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
14: Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule.
13: Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
10: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
15: Santol Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar.
15: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
16: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
17: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.
0: Hi, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
10: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
20: Extra Drive. Extra Drive.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy, ngamubo man kay ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Sister Pain.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga bukika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Natikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
11: Exciting!
12: Life Talk with Angel here. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
13: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
14: XFM.
11: Kaklarek sana.
3: Exciting.
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
16: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
11: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
17: The Secret of Health.
16: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
18: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
8: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
16: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
17: The Secret of Health.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
19: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
17: The Secret of Health.
16: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
17: The Secret of Health.
16: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Oras, hatod ka ninyo sa Zavon Vitamin C.
21: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
23: M2C Graphics Davao.
24: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
25: Kaklarik sana!
3: Exciting!
26: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
27: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
26: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
28: Klaro ang balita, ligon ang serbisyo. XFM, katropa mo.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
28: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
25: Exciting!
3: Exciting!

0: San today at Emblu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emblu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Edwin Marcina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus, lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure, na-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
9: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zathon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zathon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zathon Plus Coffee Mix.
11: Zathon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user atong paminawon.
13: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, pasapod kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo, ganahanap po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dung.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O ano na, sayaw na!
11: Extra B.
12: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
8: Kaklarex, sana?
9: Exciting!
13: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
14: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Extra Drive.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siyang relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sa Clarex sana!
12: Exciting!
13: Sis the Pain!
14: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko de yun. Yung Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
13: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek sana!
8: Exciting!
5: Exciting!

0: ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of

0: O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kaklarik sana!
6: Exciting!
10: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta! Malibu!

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: The time now is 7:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: The time now is 8:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: The time now is 9:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: The time now is 10:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

kay mga magsulay, adunay mga tagupol, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuunga ito sa Diyos. Diyos ang matinumanon, Diyos ang manuluyon, Diyos ang mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa iyong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. Kung sa parok, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuunga ito sa Diyos na matinudanon.